Byonna byolowooza okubeera nga weteekateeka okugenda byo, biteeketeeke nga takuwa yekwata ekifo ekisooka. Omuntu bw'atya Katonda ayanguyirwa. Omuntu bw'atya Katonda ayanguyirwa. Ensi eno emwanguyira. Olikyalaba nga kinene, ye akiraba nga kitono. Ate ekitono akiraba nga kinene. Faina khaira zaadi takuwa, naye tande yo Allah jatulondedde ya kumutya, era nsaba Allah w'ekitiibwa atuwe okubeera nga tumutya. Kyova olaba nti mu mbeera zonna ebbanga lyonna, mu bintu by'oteekeddwa okubeera ng'oteeka mu birowoozo byo, okubeera ready and more ready, mwe muli okuteeka ebirowoozo ku lunaku olw'enkomerero. Mwe muli okuteeka ebirowoozo olunaku lw'ogenda okuyingira entaana yo. Olunaku lw'ogenda okuyingira entaana yo. Olunaku olwo lugenda kubeera lunaku nga lukeddwa olwaleero, era amaloboozi gayitingane nga bagamba kivumbi bagenda muziika. Era olunaku lwe lumu luliba lunaku kiriba kiragiro kya Allah w'agenda okusalawo, agambe nti kivumbi ave mu ntaana ye atayolekere tegenda. Newankubadde mulimu abalowooza nti olunaku olwe twogerako olw'enkomerero, baabala batunulira nnyo ku mbeera y'okuziika nti omusajja olumbe lumulumye agenda awummule. Oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi tewali kuwummula. Oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi tewali kuwummula, wabula okuwummula kwaffe okussa omukono ntuwummudde Allah nga maze tuyingiza jjana. Ekiyinza okubeera ekyangu oba okubeeramu obuzibu. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, abantu bangi ojja kusingana olumu n'abatuwuliriza nga effujjo lyonna abantu bakola mu nsi beerabira nti waliyo okusinkana Allah, nga tewali agenda kuba na pulogulaamu yonna wabula nga pulogulaamu ya kusinkana Allah. Ngawo yagamba nti famanzu huziha aninnaari, lunaku luzibu nnyo Allah gw'agenda okwesambisa omuliro abeere ng'amuyingiza ejjana. Yagamba nti fakad faaza, ajja kuba yeesiimye. Ne yagamba nti wamala hayaatu dduniya illa mataa lugurur, tebuli buno obulamu obw'ensi okuggyako ekigayaaza. Abange ensi etugayaazizza, okumanya ensi etugayaazizza ne tukane ku ddaala eri akasa nti enkomerero yandibanga teriiyo. Oli walaba emyaka gy'alina, wadde olina emyaka kikumi, bw'olaba emyaka gy'olina nga mingi mu nsi gikuleetera okulowooleza ddala nti w'oli oli seefu. Wallahi tetuli seefu.

0: Toli save na lunaku lwankya. Allah atwala muntu omu negwa atwala abasigadde bonna bamuwerekera bayimiridde dwakwewunya. Chovola ba Nabi wafi sallallahu alaihi wa sallama atufala sila kwenyeleza kuswala. Nti swala yereta ebintu bingi mbulambo omuntu. Swala yechuse ebintu bingi nyo eriyo bulamu bwo. Chovola nti era omuntu atasala alooza nti nakunganya nyensenu. Omuntu yenna bwafa tugamba tugenda musalira. Bwe tufuna amaloboozi nga tosaala, kabonero akalaga nti nga bwe wagaana okusaala tukuzzaayo eri Katondawo nga toliiko wadde okuwolereza kwonna wadde okusaalira eswala. Abantu bangi obalaba nga bavaayo naddala nga abantu bwe bafudde, oyina agamba tujja musaalira, tujja munaaza, tosalira muntu musango. Siwe boogera. Naye nga duwaki tebategeera bigambo bya Allah na bukulu bwe. Allah agambye nti omuntu alasaala temumusaalira kubanga abadde mu nsi nga si byaliko. Oyina agaa tujja musaalira lwa mpaka se basaalira omuntu omusango. Wairo mkulembeze guanga newa kola na vo, baga ama antigundi tumusibiele tugenda kumuta. Nemu na amuleta mkoti, nemu mweleleza sigenda kumuta. Ilano labanga wanama teka bonaba vudeyo, abandi badewa kolo obutaweera newa kubagana, newa gatu walo mtu wafenga wa mlebe nako, newa kiliza newa muza mkabasi na deruzira. Nyinga tawasode kumujayo. Ni watiao Allah tabaraka wa taala goleto kuzanyirako agami nti omuntu oyo temusalira nga golaba uzo jina n'abantu bagamba temusalira munnamwe nogamba tujja musalira kasafe tusala. Chinono nchibajukize ranga mbategeza teweibaranga newaliba ani teweibaranga nga weibarira kubutasala olwa famire yo olwa ekikachovam nga weibalira kuwa bize woina kumirimu jo. Nga byonnabi ebifuuse ensonga ebikujja kuswala. Kaka sancho olunaku olw'enkomerero ogenda dduulira mu akazito. Nabi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ava mbulamu obw'ensi kyalabwako sallallahu alaihi wasallama mwimu ku bintu ebya mutawanye nnyo omutwe mwalimu eswala. Nagamba nti aswala aswala aswala wama malakat imani swala. Nga kyali kivve nnyo okulaba omuntu ateekwatidde ku swala yeebuuza ky'omuntu ono kyeyeesiguliddeko okubeera nga tasala. Abange temutunuli ya familia mwe mutwalo mutawana, tutwalo mutawana tusali. Tutwalo mutawana tusali. Ebye musiba munimiro timulima nnyo. Ogena na amazi, nogena na emmere, oba muwogo omwokye, nosiba munimiro, bazina dhuhuli ne bagisala ng'oyokya bisaaniko. Wallahi ng'oyokya bisaaniko. Noyoyote nnimiro okamala naye nga gwayoyota olunaku lulamba tosadde. Toyagala kumanya bya swala wabula obala nkuba kubegenda kugwayo jobala notasara. Abalala osingana nga basala naye nga eswala gye basala ekuba enchukwe. Obalaba nga basala naye nga eswala gye basala yo yewunyisa. Nga ye unyisa. Omudu nabira muswala. Tuwale chokula virako echaba imamu. Imamu wabira nga atusaza eswala ya magharibi. Oba isha. Oba subui. Olaba nga eswalezo wabazi saza atwala muka akade. Nga soma alhamdu. Nesula yu na java yongedeko. Naimu lakab ebi yezisemba yu. Webuza obukugu imamu wako jesanga soma alhamdu. Mudachika museke ndibiri nga avudeka genze kumavivi. Na atasoboze sana wano basala. Basaza kubeera nga bamala ya alhamdu. So wano abeera nga abadde asoma nga atandise wa magharibi oba isha oba subuhi owulira nga abayimirizaamu nawe n'osoma n'owulira nga alhamdulillah ekubuukanye ogimaliriza sinakindi neyongerako n'essuula endala. Naye kiba kitegeeza nti mulakene yokusatu oba neyokuna oba neswala ze tusala mukasirise abantu koleramu nnyo ensobi obutafumiti obutategeera. Allah agamba nti wama qadarullahi haqqa qadarihi. Obutagera gira nyana kutegera anigwe tuogera na ye. Banange tuogera ni Allah tabaraka wa taala na dalanga tuli muswalomo. Sicha bei nyo kubeira muswala oyogera ne tata okuwa school fees. Oboyogera ne ba obane anko inabyo mwetako. Nomugamba ebigambo byogera ngo yobiyiwe. Amin. Obadde ddala oyina ky'osaba omukyalo osaba lugoye osaba bbaawo gya lugoye sina kyakwambala agenda kukola nti akati agakyeko n'omusajja omukazi avuddeko. So nga wandibadde twongera okugonda ekibaita okugonda muswala alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin. Awo kulaka ya kusatu obalaka ya kuna obo saziza nga obadde obyogera wali ngo yatula tweyambe yambe na wano tubitereze sobolo kubira nga tuonya abantu bafenafu okuona nafu okola ki nafe okuona kabenje kanene nnyo akagenda okubeera ku bantu abasaala nga we tusaala. era abantu bangi bamanyi nti ekikulu kya swala bwe baziina nojja n'osaala n'otambula n'ogenda. Nga bw'osazeewo okuleka ebyobusuubuzi byo n'ojja okusaala, eswala yo gyongereko obudde. Yongereko obuki? Eswala yo, eswala zaffe tuzongeremuko obudde. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala, gwali kuchiana munana kamuze mkaga fama busoga royo programu ene itwa programu dawa eyo kumpine wala. Allah yatugamba nti ar-ra'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Niyo yali ayongera mu maaso yatugamba wala yahuddu ala ta'amin miskin, njagala aye badde egamba nti fawairun lil musallin. Allah yajja atulaga obwennyini bw'ensonga eri abo abantu abalimbisa enkomerero n'agamba nti fawairu lil musallin, fawairu lil musallin. Allah atugamba nti okubonaabona olusenyu wairu luli kwabo abasaala. Kale bulira, olusenyu wairu okubonaabona kuli kwabo abasaala. So ng'omuntu yeegwa, yeegomba omuntu ayambadde ekikaaya, yeegomba omuntu ayina sigida, yeegomba omuntu ayambadde kanzu, yeegomba omuntu agenze okusaaza. Kyekigeza nti gwe wenna agenda okusaala oteekeddwa okubeera nti oli ku bunkenke n'eswala gy'osaala okulaba nga ekuwonya okuyingira omuliro. Fawairu lili musallin alladhina hum an salatihim sahun. Allah tugambye nti abaddu abo b'olaba bwe twogerako, b'olaba abaddu abo alladhina hum an salatihim sahun, abasala eswala zaabwe nga baziragajjalira. Abasala eswala zaabwe nga baziragajjalira. Wallahi abaddu bangi subuhi temugisaala, era osituka kugulawo n'ogenda mu nnimiro n'ogenda gy'okolera naye ng'okimanyi tosadde. Kibi nnyo. Olusanyu wairu luli kwabo abasaala, ddala kijja mu magezi gwe omuntu alina eswala ettaano Allah okubonereza ng'ayitira mu muliro. Era kisobokera ddala ye, kisobokera ddala kubonaabona kuli kwabo abasaala. Iyo ayo singana walua abaddu abagisoma ne bagamba kati musaalira ki? Sala eswala gy'osaala nga yiyo, giwe obudde w'oba ogisaalidde era ogyeyambise Allah okubeera ng'omusemberera naye nga omusemberera oyitidde mu swala. Nabi sallallahu alaihi wasallama ebigambo bino bimala omugwa mu matu ge sallallahu alaihi wasallama, yagamba nti hadha tilka salati lmunafiqu yatugamba omubaka n'agamba nti bw'obeeranga bw'otyo Allah bw'akulondeddewo n'atugamba nti mwana wattu eyo neeba swala ya munnanfuusi. Yagama antahadha tilika salati ni munafiku thalatha marati. Emirundi yesatu na gama anti yeswalaya munafusi e yeswalaya munafusi. Natugante munafusa atula. Nali ndi swala ne imirirawo ne wala yadhikuruna Allah illa qalila tawgira katonda we wabula mogero katono dala nagama ntimudhabdhabina baina dhalika gamba kanaganti abaddwa ababuzabuza abanafusi la ilaha ula wala ilaha ula. Tubere mbaddwa abasala tuwele mbadu abatwala obudde nti swala josala gwe mulimu gwo ogusokera ddala kumugugu gwo na ddala ngosubira nti ogenda kusikana la tabala kwa taala nense nefanagana weti. Imirira wo imiride wonna okusala iranga owulira nti wali agenda kuwa mpeera okujjake ya kutonda. Nga neswaji tusala ya gamba tabala kwa tala mswati nisa na gamba tuwa idha kamu ila swalati kamu kusala yurauna nansa wala yadhikuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ulai wala ilaha almadha wala ilaha ulai. Bwabira nga bayimiridde mu swala nga bazze okusala obanga bavuddeyo bazze okusala yurauna nnansa tebefaako bajja bantu kubalaba bananda batya nga sigenze ku muzikiti. Wala yadhikuruna Allah illa qalila tebogera katonda waabwe wabula bamwogero katono ddala. Twogere katonda nga tusaala kubanga kye kikulu ekiri mu swala ze tusaala. Okubeera nga tumwogerako, okubeera nga tumutendereza, okubeera nga tumusaba, okubeera nga atwanukula. Mu mbeera zonna eswala ereeta obutebenkevu gy'oli gwampuliriza. Tewali agenda kwejjako mitawaana gya nsi. Ne bw'oligaana okukola n'osigala mu dduuka lyo, n'osigala ng'oli bize mu nnimiro yo oba gy'owangaalira. Togenda kira kumachango mazee mitawana jensi. Wallahi. Ni ya togenda kira kumachango food. Togenda kira kumachango mazee ye bizi bubiensi. Wabulo genda kira kumachango enseno jivudemu. Nenga ito inaswala. Chala vera mungwe ye nga akunye ngoye. Nibazi na dhuli na gamba kamalo kwa nike ngoye zange. Na akunye ngoye. Paka saa muenda. Nibazi na suri achani kangoye. Gwola boyo na malo kunaze ngoye. Na malo kuoze ngoye. Na malo kuzuwa nikazo na kuwayo. Bana azano na azano nika kuwaya. Na agenda na naba. Na malo kunaba ole gulolo nadda ku WhatsApp nadda ku mukeka nenga akimanyi nti yasadde dhuhuri tiyasadde aswiri n'omusinga nanga yeewuba ku magalibi asale magalibi oba oliawo asale neisha nenga dhuhuri ne aswiri byamuyiseko nga ategeera era nga tabisadde kugamba nabeeranga olaba omwana omuto. Abange mutwale swala nga kigambo kikulu. E Swala yijolava yeta agisa ojiwa obudde okasente swala josara mwana tugwe mulimu gwo gwogenda okwanjula maso ga Allah. Chokubiri eswala zetusala zibereko ubonero obula ganti tusese tuka okola katonda byayagala. Oleme kubeera ng'eswala gy'osaala ekuleka oligumite. Bulaba ng'eswala gy'osaala teganye madhambi gana kuwaza banno madhambi manene. Manya nti okyayina obulwadde mu swala yo. Eswala gy'osaala Allah agamba nti inna solata kanat Allah agamba nti inna solata taniha. Swala jolabe jitusala taniha iteke doku beirange ziza njiniyo ya jisadde emuziza chi taniha anilifasha iwalmunkar ekuziza ebiobu ono nefu nebiobu emu. Swala jolabe bulaba nga tegana lugambo, tegana kulimba, tegana byo nabyo loza nti obiina, nga tebi chamu, olinga gama nze gula basimanyirwa, ngena mula gira kowelele, mumbira ya kwewele la bantu, awataliche bakoze. Nenga atosa, idha niswale nebirenge tuziza kukola katonda byatagala. Eswale tuyambe kono kwegendereza betuangala nabo musimu tuangalira. Eswale jola vei. Chivana tuomuduru wabira muswala na ajisala na atibinkira muyo. Al-Uhichitibwa aingira musongazi. Allah agenda kuingira musonga za mwe. Allah agenda kuingira musonga za finger tusadde swala. Wali olunaku olulagane oluzibwe nnyo lwembagambye nti oyetagisa okusalira ke swala. Naye ojja kufuna essanyu n'ekkula ng'olaba nti wali osaala era bakusaalidde. Fawayiro liri musallin. Nabagamba nti abakyala abachara mutwale nti eswala ya mwe ebeerawo kwa Nabi sallallahu alayhi wasallam luyagena muguru agama nasingana ngebifo ebisinga obungi bya abachara abagenda okubeera muliro bya abachara. Tugamba nti bya abachara abebudondo abebuyara abebuyende. Wabula omuchara yena jali twalo mtawana tinabi ya gamba mwe mugendo okusinga obungi mmuliro nalita n'ensonga zali biri nazitulambikira. Mwitiza nyo kolima temusima bulabirizi bwa baba mwe kutunga kwa tunka na mwe. Saja tunka na mchala unakulonanga haiva. Baba inabi avu, goba avu, gachigari, bavu, sema mazi, nasima nga akola. Wallahi inada waka mchala nana tuwala mutawana. Kubeira angaza omwami, kubeira angaza omoyo gwe. Wabula na ageza kate kumuna kwaza na mula gabitari wonga biebinji. Idha ni swala jola beye tuyamba koku bintu binji. Yetekedo kubira nge swala josaleyo. Ekuyamba kumwebio Allah biyate agala. Nge ekuwembe, ekuwamba atira. Obange kuyamba ko okubira ngo kolebio katonda ubiyayagala. Fawairo, liri muswalini. Alladhina humu anisolati himu sahoni. abasali swala zaabwe nga bazira gajjalira oyina abira muswala Allahu Akbar ne mu second bili wallahi nga agenze ku mavivi mu second yemu ne kitunu nga avuddeyo mu second weti nga avuddeyo nga ne swala jimaliriza kyagala kumanya eyensala baganda baffe abeeru bajina kitali kirungi tuvala bantu okoppa kubi abamu ku bo basala ensala efaanagana bwetyo ekitali kirungi kino namulala kawomoze mukaga fama busogaro eyo puroguramu dawa eyokumpi newala kigambo kyaffe kyotugambye nti araita allahi yukadhibu biddin tugambye fawairu liri musallin okubonaabona kuli kwabo abali mu bamusallina abasaala abasaala tugenda kubambulamu n'obwe tusitule olunaku lwonna tujja kusitula naye bagenda kukwasa omulimu gwe ogugenda okusooka okutunulwamu egenda kubeera swala naye ng'ogisaala ya nkaluwo ogisaala ya mbirigo yetuwangaalire eyo ogisaala eswala ya mbirigo n'olaba olinga ebyokusaala wallahi bya mbirigo si byaliko oli bw'asaala n'asaala alaba ng'ayamba katonda n'eswala gye musaala allah yagamba mu aya endala n'agamba nti inna salata kanat ala lmuminina kitaban mawquta eswala gye musaala bajjamaani allah yagamba yalaalika kubakkiriza ng'erina obudde bwayo era obugere kitaban mawquta tosobola kusaala subuhi saawa zino leziri saawa kumi n'emu tosobola eyina bukwakulizo ki mukawaayiro ako ng'emmambya emaze kusala ng'emmambya emaze kusala abaasulina mmwe we mutyo eswala bbiri zakwegendereza ziyinza okubeera nga zijja abantu kumulama eswala ya asiri n'eswala ya subuhi nkulu nnyo ezo eswala zeekweseemu ekyama ekinene eswala ya asiri n'eswala ya subuhi bamalayika abagenda okukola emisana kati ng'olwaleero bali mu kweteekateeka kujja kukwata buvunaanyizibwa bamalayika bakyuka bakola batya bakyuka tugenda mu subuhi iragamba nti allah tuvuddeyo naye omuddu otumulese aganye okusaala mumundekere tuvuddeyo omuddu wo asadde eswala naye nga kisalidde emiseera ebitali bituufu omuntu okusaalira eswala mu kiseera ekitali kituufu atlist omuntu asadde eswala ng'obudde buyise nga bugenderedde yasinga eswala eyina obudde bwayo obutuufu ebigambo ebyo njala nnyo obikomekkereza olw'ensonga nnaku lwa mmande tukube ku ssimu tubeere nga twogera ku kigambo ekiyitibwa eswala tukyogereko naye nga nnyongera okwebaza mwenna abatuliza bamwe twagala abatuliza balungi ne nnyongera okwebaza mwenna abadde mu daasafe onaku olwajjo bane mwe bale kujja mwatulaze omukwano amira bamira mwena mwena bamira bange mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kujja mwebale nnyo kuleeta baddwa okusoma ddiini yaabwe ne bamirina mwe mutyo mwebale kujja insha allahu taala daasa yaffe twabategeeza genda okuddako ndowooza ennaku z'omwezi jja kuba biri mmeka genda kubeera kikondo njakwongera obategeeza insha allahu taala ne mwebale nnyo mwale kujja kusoma dini ya mwe, mwale kujja kuwayo mu dini ya mwe. Baganda bange, ogwe mulama nebaza mwenna abatu kiridua okuwa kuchemuko la mudarase yo, saba Allah wechitiwa abasulembochi burunji bwelele. Mukirize ajyo mukachiro yo we bale kubera yo mukwano ajusene kande botyo ajagambatia ajiboma we bale nyo we bale dala gambatia ajijomo gambatia ajimajitsuna we bale nyagambatia mukade osekati munumani wa mala yabadde omusomesa owajjo agambatia seka Said Rubanga wene yasomeza bulungi abasiramu nakula jjo agambatia seka Faisal Naminya uyo musomesa angenya someza abasiramu bulungi nyo onakula jjagala seka Muzamiru Musungule mwina mwebali nyo wa seka, mwebali nyo mwebali dala, okusumisa abantu, mudasa fe, yabadde enonji wetyo. Mwebali nyo, mwebali dala, kuchana mwana kawamuze mkagafama msogaru yo programu tawa, itia kuzilo msamu nyamu kaga tano, chana msata satu msatu, kuzilo msamu kaga mnana, kaga chilena, kaga mutano. Mwebali mchaba JDS, mwebali kuwela jaka ya neba no, timu yeyo, mwebali nyo, mwebali dala, smahira, bafakulira, mwina tubagala nyo, mwebali nyo, mwebali dala. Tugere kutelevu masimu gamwe, kubanga njagala lirua mandi, tulabe, tugere kwa na mwe katono nyo, tusharingeko, tunyumiemu, tulabe, eswaraza mamustara mutia, wabala kallahu fiku majazaku mlao khair, mwebali nyo, mwebali dala, kale, katugereko, tulabe. Gama atinu wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Muhammad Masul Bubwenge Town Council.
0: Yes sebo.
1: Seka mwebali dalasa.
0: Mwebali kujia.
1: Seka saso vode.
0: Ani ya gambi. Mte wazi.
1: Seka atibwe mbele kukunuwa mbulida.
0: Yes sebo.
1: Na yensaba Allah agavirire wa siramu po na wawadeona wagutese muamanyi.
0: Kale sebo.
1: Baraka wafikum wa jazakum wa khair.
0: Kali masulubu. Chiyana mwana kamuze mkaga fama msogaro yu programu dawa yu kumpine wala tuagarane mwebali nyumba didala. Wanji.
2: Eva lotu weleza sega.
0: Kale ema.
2: Eva lenu weva lilea. Muna na hava palote sandiwa na tivenda kusava.
0: Tivaga la kusava.
2: Echa cheva niga lai yali inga yobuli ingengu kusava luta lo.
0: Wallahi.
2: Eva lotu ulilila.
0: Kali.
2: Esewa.
0: Chinana mwana kawamuze mkaga fama busoga royo programu dawa eyo kumpine wala gama atino wanji.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Eee. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Seka webali kutusomesa.
0: Nani ono.
3: Seka nguhu kutusomesa yejamu tibitamu amina naka momeja guzi.
0: Aa.
3: Seka webali ino webali lena kutusomesa ni dada unavukera yelu wale kula vidida kukuda.
0: Kali, kali, chila na mana kamuze mkaka fama mso kalo yo programu zao yo kufine wala, mwabali nyumwa ditaiwa ituwa gala, mwabali tuuliza gama tino wanji. Bakulu!
4: Ato haji.
0: Wanji.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
4: Ono mwanika Abu Bakari, ngandika Bakari wa district.
0: Eee.
4: Eko wale kutusomesia.
0: Kari suu.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kati muliku bia swala, itate msa na kusara. Tutadewa masimu nga togira kumsonga za swala. Mweswala mjogira kwa chivakulu. Itate msa na kusara mpau kumi masimu mwe. He. Kati imba tigidi. Wama gama antialo.
5: Sheikh Muhammad Chivombi.
0: Wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
5: Mwastira faizo chitira mayuge.
0: Yes sebo mayuge.
5: Oyoge ile kuchigambe choku papu kamu swala. Surat vipadi hajitago kusumango jisunomuka kafuwa ayo. Ayi faba masidi ya nisuali chitira.
0: Yes sebo.
5: Muna tu papu ka mtu kumala kusana tendu kudia.
0: Wallahi.
5: Atinabu hile mkuba ntimbe kumazikari kumala kabanga.
0: Wallahi.
5: Chekufundika mitwe kumala kusana. Salamu alaikum salamu.
0: Ngabadu.
5: Tuba nangu kutuwa kwa mswala. Tichironi sala Allah kujaze haira wewa kutusumisa.
0: Kali. Chinana mwana kawamuze mkaga fama topa kukangu uli mswala. Topa kuka. Sali swala. Ngo sali swala ya kwege ndeleza. Kubanga guoli poti ngire bigambo vyo mneni. samga alhamdulillah bi alamin alaman wa himmak ya bunni yakana bada kana stangin allah ngala sala na kusaba munyongo yogera bwotyo babe ku munyongo enteke mukusuka musimino mende yagera kusirya bichibichi tosobola uyogera mpola wamma kutte
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Balo tusomesa seka sibumbi.
0: Nani yono baba?
6: Ono seka liziki ziru.
0: Yagala liziki?
6: Yesebu.
0: Yesebu?
6: Balo tusomesa baba.
0: Nekale seka liziki.
6: Wabulo yoga ile kuswala ni kubacha alaba ifwe. Kuswala bajiga ya alivida. Nga temu kutufu alla yaba konde zanga solada iwe diri yao muibiro obaba chikondo ga chikondo eche chikanda cha iba
0: mm
6: ayi yawa nga ataya ize kuswala ya labi
0: kali
6: eswala
0: chinana munana kaumuze mkaga fama busoga royo programu dawe yokumpine wala gama tino wanji
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
7: Kono Ramadhani kawala.
0: Agamba atia kawala kawala.
7: Alhamdulillah. Eee. Kwa msaada.
0: Eee.
7: Mutusome santi wakatiba kumusijiti.
0: Hmm.
7: Haye kawala asuli. Haba yukunti inga hivi.
0: Hmm.
7: Hii shage njisari ya mtisire chunga na kama lo salama angalibi. Mukaire wange. Mbala kubaba.
0: Ozevu nunji.
7: Esavu.
0: Niba. Eswala eina obude wayo. Kawala asula wala kawala aina wasali de magalibi bwagatta ko yisha abakoze bubi nazigata nedda tugamba sala magalibi tambula gendo salire uwo mu kisera kya magamza kya yisha ngetuse togatagata swala sikirungi dokubanti nsula wala kansalye dange no mulundi gumu Sala magalibi tojifule mbeera kuba ijo sulabu linako bobeera ngo sulabu no muzikiti daye uwo oloku ya singa ofena ni wa manga busira mbulunji mukubo mulimu abatisa mulimu ababi mulimu abobutayimbwa tova mu nyumba yo ntino gena gena wenganga akasaka ako kaitemu bajja kutemulira bwerere salira wakao toina mtawana Niwala langa wole usubolo kufao nganze wensula Vao gendo sale subui Wama wanji
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
8: Abdulu Malik Yusuf wa kufuwe bubi
0: Yusuf sansa kuhuli na
8: Alhamdulillah shehe weba lotu weleza
0: Kali tsewa
8: Weba yono kutuidu za mateka na Allah subhanahu wa ta'ala
0: Kali tata
8: Oyo gele kusonge yoko sara Abantu wa sara nga balumuka bulumuke
0: Hmm
8: Tidi kuna sula kalifati ya wajisoma, nye sula ya disike tidi kuwa wajisoma.
0: Hmm.
8: Olu mbala asa za salamu, tidi, ya pia mwa huku kuna asiziki ila mwuku kwa wana alita ya zikari. Afu, olu mbala ukusana kustuka kuja. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kali, wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Program dawe tuwe tamreda jikaziri ya vili za kida kusaya kuminemu. Waganda wa fababuru riboni wakutegeza wakutusako programu eno dawa. Era okutegeeza nti baine engano mu kutiya bajina engano mu kutiya bajina mu katoni bagamba nti balonye ku simu zaabwe ku 0755579 7 mukaga ku 0785309 3 abo babruli boni bakutegeeza nti balonye ku simu ezo oberenga ofune engano eri gumite nonya bruli boni weri eberenge kutusako engano Ogendi atove mumbera eyokwe komoma bana akasende kachabusi akasende kabuzi owangi
9: peka
0: wanji
9: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
9: zeni zo mulangira ko wangira na vlano kasone ruka litri
0: yes sebo
9: peka bala kutu somesa yobere kichigambe chokupapuka musala Teka abantu kwa pakoko joko ya gano mtu wa joko ya gana Kalipa puka ya bango sari kwa yunachiteka
0: Hmm
9: Bala kalafiku mwagantu wa mtu wa kuledi ya kutu
0: Kali Chinana mwana na kawamuza mkaga fama usoga roya programu dawa Eee yukumpi gama atino wanji Yes sebo
10: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Walaikum salamu warahmatullahi
10: ono ni kusaini ya bugulumbi ya chiyamani wa haba silamu
0: yese wa bugulumbi ya
10: bugulumbi ya kamori
0: yee
10: wewa tumese ilanga
0: kali tata
10: ayi nzovo mwari munga na kulembe swala ya pakuka ya vanga na alikuwege sabantu kupakuka ya aluba kuwa mungu minkiriza mkweva zo kusomesa avli montuwa yeke swala vweka ambula nsaba Allah akutere mwabu angu kusasule mwetisinga bulonji weba lukusomesa ilanga asalamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuh
0: kali chana wana kamuze mkaga fama walekum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum wa jazakum allahu khair mwewele kutuagala mwewele tuliza mwewele kutama na febanga liyo na nafe tuagala nyo gama atino wanji
11: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: walekum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
11: Sheka ba leo tuweleza.
0: Kali tata.
11: Sheka kasacha yumwe na yuko isa ni haji mba tenango.
0: Yesebo.
11: Ono ni inu uo mtu wa mfu kumwiga wa mwe kizwa mali ya msefu.
0: Insani somoli ya.
11: Sheka ato na choli kwa gila ku ama siya mwe ifeno.
0: No
11: kusalama tunakakavu kake. Lafu no uzi mundi afili lori ya manati. Kulo mna msi kwe salamu.
0: Kwa
11: kwa hibie. Jaje kusalaku. Tawuliza na hutuba aldanga saa bijire ulu malo kusara batu kari nasoka nofu mamo sibiti
0: mubasavire
11: ula choba nesu pili
0: mubasavire
11: kusomesa baraka wafiku
0: amina mubasavire banna mwe bwe mula wanga tabari kumulamwa mubasavire Allah abongere Allah abongere obukiriza batambuye kumulamwa wanji soba nyabo
12: alo
0: wanitata
12: manye perezo
0: kwa ono Richardi
12: manye ni wakati ayu mulamu
0: agambatia
12: abana vuma wakua gala ngalichari wakua gala motofu tuongereo kuvera anga sembera wali katuonda tutia tulemenga kumumba nyama mbera ya azizivu
0: yes sebo
12: abasilamu
0: mbaulira abasilambe vuma banku vila amasimu banku vila bantu mila mbaulira
12: Yes
0: sebo. Era nange mbagala nyo. Kale, chana wana kamuze mukaga fama busalambe buvumane mbagala nyo bayo kunja gala mwe twagala ngabusoga royo. Gama tino wanji.
13: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
13: Teka, we balo musimo go sene tayo ndo kidamba sala bana. Banga wo bosa ala sala nga osale sala ayo esemba yo musimo bulambo esa we jori. Ayi wali ngiro muntu mukuru ngali kutafuka omuzo nige gwa mulimo kolo mulimo ngoli mungu nzikiriza mulimo Allah gwaje soko kubalele mwana wa Adam
0: swala
13: ngi gerere we nali banga ofungi ndanda ali no niga kutisoka no bona ngati ndeje nchoje kuli ngamu aja kuli ngamu swala kusoka ama ina mere bozi nje faizo nje ebugweri obusola
0: kali faizo Chama na kamuze mkaga fama busoga royo programu zawa eswale Wanji
14: Seka sana alikum wa rahmatullahi
0: wa alikum salamu wa rahmatullahi
14: Ono kanyari Arafati ndo anubusui
0: Arafati
14: Hala
0: Mkuli ya sewa mkulu Arafati
14: Seka nindikubuze chubuze chang
0: Yetata
14: Kuswala
0: Yes sebo
14: Kisaire mangarubi Mtu sawa ya isha Soka sala sala chao
0: Tosa de magaribi Swala ya isha Oswa kusala magaribi Noloko zako isha
14: Barakallahu
0: Swala Stambia kumitendela Mala magaribi Oloko zeko isha Angamba da seka simela dibasoga Iwa yukubira yomukwano Wanji
15: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikum salamu warahmatullahi
15: Ono mwise mzuheo ngagaba isende gubana rumansi ba mama bange Haji ojire wasomesa kuswala Niga nungu bange isi munga tulimuswala na akubuza Abantu bapa kukani swala na akubanti mwemu na hatu lage mikisa ja katonda Mwidi oruna katonda ya kukumi obwile wana wana Mjifuweche okumwe bazori pafwa kukumuga anda wangabu ya kuenda ino na abantu wabena bitende Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Kali Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh Wanji Alumba okutega matinalo wanyise banyabo.
16: Eka kivunge salamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
16: Omulangira kisambira mama dio kuvulo mera.
0: Yesa wachisambira.
16: saba wange ogire wayogera kugambe bigamagano okuziko omuntu atasala bantu bene nabatandise okuweketa ebigambo lwaki tumuziisa oyo lwaki mukoze muti wegamba wabona nga omuntu atasala alina entisa ningi ino abumbabumba ebintu awo ebitasoboka baba wange abantu beekobeku bategeere katonda niki ayima okuteba abantu okutataala ebigambo ate bino wosalira oyo nakana nibasalawo nibasalira omuntu mutuufu ye baidi nga tasala ana omwenge akolaki ayibaga musaale musaale kintu baba beireku
0: kale kisambira kisambira Muhammad betwagana kyaramana kamuze mukaga famaso galo ye program zawa wanji nyabasibo
17: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh msalam buzi
17: msalam buzi kuchipinga nkata
0: yesebo
17: seka barakallahu fikum wa jazakumul khair nemna isaso bodde kujja Allah tusamu mumbera yebintuna mbere yenyanja ateka rubine awu kudda wachale mente kanne mudduwa sobolo kuberanga ba kizinga nange sobolo kubega tanga ku
0: bere yo
17: aha sagala binayi nange njagala kuongera ko arufedirize nina nyongere ko mpeze satu
0: kalo gambo tya okitibwa
17: salamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa alaykum salamu wa rahmatullahi kale chana wala kamuza mkaga fama sogale program dawa iyo kumbine wala gama tino wanji sewa banyabo
18: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
18: sekati bumbi ogele kuchigambo swala
0: yei
18: Omuma nyasa za swala nina kuya kugema Allah
0: Wallahi
18: Tukumani mkembe chuwani seka kibwa kwende inu seka isima kwende inu
0: Kali
18: Elaba kwe
0: Chama na kamuza mkakafama gotu gamba ching
19: Waalaikum warahmatullah
0: Waalaikum salamu warahmatullah
19: Haji ya balo bisonesa
0: Kali mbaba
19: Pamuya ta Ali Kamala mtawana raita Ngulemba na munda chie ya
0: Yesebo
19: Haji
0: Wanji
19: Omuntu ile ya weka nga ajile msigiti kusala ya uzati ina umusuma utu bobu tukuma asuma vishi yevyo ayo vwi leko likuja kusala walikuenda ina mwapapie ama tu wawa tusogelanga muna ima seka
0: kari shana mwana kamuza mga gafama msogelo yogama tino wanji walikum salamu wa rahmatullah abibo yesebo
20: Kamili mamu ajokoloti ngakuleka yeraka kabisha ikongera mu yeraka yatandu bandi ndakulani
0: kali mukize tukomekeza program dawa komekeza no msiramo ya komekerezayo mwe bali mwe dala tujja kuliziganya na kolencha nange mbagamba tugenye tu mulemu encha tuliziganye Allah wanaba tatuse tujja kwa tuliziganya bagamba tumsiye bulungi era mweraba
21: Wata idhi, omobiso gwendo chongulunji gufana na gutia Gezaku, mulunji na chohani Ogukolewa, aba prissy bless Oida kundulira, mulunji na chohani Tini bine bibisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki prissy bless Tiba kola omobisi gwendo chiguonka Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge Bujo womulembe, awomera abato na abakulu Ni milk powder, amatago vuunga Angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri No kuzizendwa ire, okunga kota ire Local packed chicken Enko kuyefe ye china waira Enso ga yen Ngabaji parking za bulonji Prissy Bless Bali musite ya idinda Kukatch Road Echizimbe Mock Plaza Room A18 Obo suburuba kubiraku Kunot musambi na isatu Ndala ndala munana Mukaga isatu noti Ni kunot musambu mukaga itanu Iviri itanu noti Munana itanu itanu Tukolani delivery Area bali mchivuga Nabali kumbali kwe chivuga Vacha alire kuruwa lero Toida kwe idusa
22: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera Aye biru wa ileviru mye muzei At alusa, at bani, at munda mulu mirira At kwa ditaflu mabulunji Ebi enda ati bimuluma Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa
21: Olimo nendo ere dodonado na domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibie. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruwa lilo. Nimufama sizedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu.
1: Kitwa, ekitongole echa Uganda National Drug Authority. Okumana ebisinga ebigema ku syrup, eya yeko and ulsa. Bita ku note musanvu ina ndala, munana isatu ina, itanu musanvu mukaga. Ni ku note musanvu musanvu ina, itanu isatu itanu, biri mukaga munana. Eranga bali nayo ni yeko cough doctor, eriwe, atawanizibwa kofu wa bulichika. Iwata idhi, omobiso gwendo chomulonji gufana na gutia. Gezaku, mulonji na chohani. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulonji na chohani. Tini bine bibisibisi, biebatabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chigwonka. Bakuko lirani mulonji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awo omera abato na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, agari mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri, no kuzizendwa ire. Okunga kota Local packed chicken. Enko kwa yefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda kukatch road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Oboso buluba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Ividi itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachali na kuhuru alero. Toida kwe idusa.
2: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetu asemba yokusimba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaluko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
3: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni, obo msana guwase. Eisa nuliamiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente da ife. Tufune muamata.
23: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija asimba bazoka.
3: Okufuna amakungula malungi, duma kubisamu emirundi ebiri, empekeda adume diri ku mutindo, edigumire cheya nendwe ire, namakola malungi agente, simbensi genunji ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakati agandibwa maduka g'ebyobulimi, agesigika, agakuli okumpi.
1: Iwata idhi, omobiso gwendo chomulonji gufana na gutia. Gezaku, mulonji na chohani. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulonji na chohani. Tini bine bibisibisi, biebatabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chigwonka. Bakuko lirani mulonji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awo omera abato na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, agari mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri, no kuzizendwa ire. Okunga kota Local packed chicken. Enko kwa yefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda kukatch road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Oboso buluba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Ividi itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachali na kuhuru alero. Toida kwe idusa.
2: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetu asemba yokusimba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaluko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
3: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni, obo msana guwase. Eisa nuliamiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente da ife. Tufune muamata.
23: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija asimba bazoka.
3: Okufuna amakungula malungi, duma kubisamu emirundi ebiri, empekeda adume diri ku mutindo, edigumire cheya nendwe ire, namakola malungi agente, simbensi genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakati agandibwa maduka g'ebyobulimi, agesigika, agakuli okumpi.
22: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera, aye biru wa ileviru mie muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditafluma bulunji, ebienda at bimuluma, kwe gamba wa idandaba, watu ukana wako wa.
1: Olimo nendo ere dodo nado na domenye. Sirapia yeko ant ulsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano alusa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko ant ulsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sivye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidwile gas.
4: sirape ya yeko anti ulcer jimuve mweyambise sirape ne liyo marwaliro ni mu pharmacies zedenda ulo okwetolole iwanga iranga yakakasibwa ekitongole echa Uganda National Drug Authority okumana bisinga bigema ku syrup eya yeko anti ulcer bita ku note musanvinandala munana isatuina itan musanvu mukaga ni ku note musanvu musanvina itanu isatuitanu ibiri mukaga munana iranga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa bulichika
2: Mukagwa, enimiro

ekera modu yakuba ngatandika wiki mpya kati zupiwa le mande piwa le working day nekisera weno solo kuba ngatwete kateka osambe chikonta oloze kuchokuba ngotu ka kumulimo gwe fetu sobo ido kuba ngatuka okongera kuba ngate tukweleza mumpereza eka sinze kuba ngate nunji ino nga jenko meiza tandi sesawa iku minandala nekitondo tulijia unzike saka dirijabi isatu edo kuncho okoro na koro alero tutandi sinebi ntubinji muna angibiru sobo idokuma angatetu bitanda vyo kuncho okoro na koro alero saidi edena mutumba mamigo diflaga liku tegeza ange wakimba eventu idate geirako muna angirevu landia uke ine naba kuristayo lua kuba angate bauka nansonga ya abira abo mdisi kutayebi yende mubiyende tawoni kanso jamali idatu ungero kuba angata tutusa kuabati yamye wali kuongero kula janira wali kutanda wengu dempiaka babende ngeja ba compensating kumutendero kwa town council muna ange president wali kaguta Museveni ya sabi ya banya ankole buli aina mungala gali kumutunda mbotunda ante kuminamuka gotunda chi ya kubia tiaba wala wanoti mugano kwa kutunda kuba mwaga nga buwa mkisa wajiba tandike amaka agandino amaka ageya gazali kula musa kuncho kwa lero kwa deno kuongero kubangate kukubiliza no kusimo kubangatu tuuliza ndizaidi mugabi mvaluka mvabugonza mvaikumbia na ngirisobiro kubangate lera kuncho kwa lero program de chain orodegere.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukago omulungi ikiriza tuina mente kateke eno ngo nga twegeita kuba kalondoozi waifu okuva mu bitundu ebyendawulo bajja maiso okubanga batuusa ku amakubo agali kufa mu bitundu ebitali bya nsambu ndala katujje eiganga ewa bwana Ogwanga Murishid asobola okuba nga atukobera ku nsonga ebiri mu disitulikiti yeiganga eyo mukago ajja maiso okubanga otegeera ebiri mu disitulikiti yeiganga eiganga eyo waliwo omukyala yasalawo afumbirwe omwezi kwakununkiza myaka 13
2: ng'omwana
1: musomi kiswaza
2: ino omukyala wa myaka 25 kai polisi olwaida yagema muvuuka muto
1: kiswaza ai n'omukyala bamugema
2: omukyala yena bamugema so omwami Murishid wono
1: katuje ewa bwana Ogwanga Murishid asobola okuba nga atukobera ebifaiganga yes Ogwanga Murishid.
3: Yes, wabakuru.
1: Yes,
2: sebo.
3: Mwema kuweza wa soga katonde kisana yutendo vimuiride.
2: Amina, sebo. Wacha ile bulunji
3: saide. Kupa chaka tukumye kukutenga huku. Kukere wukala mwiga angieno. Wawula nsonga ya mawalo kwe unikirida kudi kukabuchika.
2: Yes, sebo.
3: Na miti makwela likirida baza ile basiga ile ntivona chandi batu kaku. Kuchatuse kumwana wa mkuru Bashiri.
2: Yes, sebo.
3: Ongu wamba mweta Bashiri asara fene. Mwiga anga wanaba singa vunu njimu mwidi.
2: Asari na mutawu ni yao?
3: Asari na kumutawu mwisi ya mtende yaku. Mwananga ino mwana yu wami ya kanga iku mine sato kuhiku mine ena. Mwana unawe ya sumera magogeyo. Yukati mwani wake ya kuncho ya avula.
2: Magoga iganga?
3: Magoga igange eno ni yabirasomera ku primary. Omwana ono bwagula babisebirango ku radio za beiganga ono omwana yatubuze ku
1: yesebo
3: munange bayija ku mwana mwantali kuboneka
2: omwana yabula kuva ku isomero
3: omwana yabula nga alijja ku isomero bamunone bamunyanga omwana abuze munebyembi nga binaida oli amawulu watuliyana yaba mamfu wa balikuwe bisabiso kumpi na umu kazi wana wapangisa umu kia nagobe idinga na lule ya lulu wana mbitu mbibia chiguru wao igulusa mwaka guwabuka ye igumba liana kalamaditsu tiye iganga ngerono umu kia na lule yena hako la milimoje mutawu niya o iganga o
2: yes sebo
3: mpegati ya mamfu babo na akana kano mundu yomu kazi wano kando kaita mwokwe mungunya wakati omwana anu yo wa munu ya omwana anu ya aliko lati munu mba yu omukazi oyu
2: omukazi yetu walo omwana omukazi yetu walo omwana ewe waba
3: ewe waba ya mtu wala ya omwana ya musenga kena ni omukazi kuya senzo omwana kabele ukundi wiki namba bali mungu omu omukazi afumba kama yetu wabira munu mba wabira daria
2: otio
1: n'omwana omuto
3: n'omwana omuto
2: yes sebo
3: mbaga ati kwate miya kupe chige maku baida mundi yomu kazi ono baya galamu akala kano kuguliri nga katika ime
1: nga kalibo na tv
3: kalikubo na tv ene nyama wekali dhiruwa
2: yes sebo
3: kasaporo kubati kari yaku mwuke mungu musa adabula na makage muna kagati ya bebe yoko lindago veida mwukula obala kabasa omuturu abeo kuwe indaba tole mpingu bata kumwana ono mka video kena waweleiza omukazi ono bambule kaya omukasa mingi akanga achalu takana kamia kei kumine sato kui kumine ina
2: yes sebo
3: omukazi yato aliwa kupolisi asoburo kubwa nchi abiteria ya kandika lukubwa nchi afumbizo omwana omuto nukwe gaganga na isaba ntube la ike diyo ba bizo kubwa vya wongo wami nizo kubwa nga bintu ya ba higa higa lebya kumye mkazi ukwe gaganga na kanakana kata utu kukafumbiza saiga ange no na gama uri agari o gama gano
1: Ogwanga
3: wangisebo
1: omucha alono timu fumbo
3: omucha alonabele timu fumbo nganibano sinaria sinafuna kulanchi banabe pangikiza
1: nache yombe kaide
3: nache yombe kaile
2: ayo buti yakana akai 13 na abira ata mwesente nga nakasome ka primary.
3: So mawalo na gali gangi no. Then uno ko waduzi.
2: Yes sir.
3: Weekend yene no yose kukuba oluku mu mutwe.
2: Tufunze ko bwire.
3: Abachami abo ku kyalo ekimu modisi teyiganga. Ekyalo kimani kuba kungana wansinge. Baja mesho nukuba antiba sana waza ebya ntambula kugudu luvu wa maigo kuila modisi teyiganga. Nga balikulaga obutalibu mativu wa kuba mchidi baanzive njira baa kumamu omulido polisi ya magumbula muku wao
2: ngobuzi uwe vakuchi
3: muna mbwe sente vegwevaa londati tine yali omutu ufu gwevaa langira
2: omuyaka
3: ila nga balisi ya kwa kubirida lulu kana chibina chaeni ya limu chibaba basalensa o obaba abeiba mbaba avantu na kumiana kula ini
2: otio
3: bale kala niyeli kwa vantu uchi kumina atalu wakoba anti uwama kumiana na asinze so abatea mibena wansinge wekubilide lulu eri vechigema ku nchibabambe inabila ngabitamu lobo zili avu sogara yu nchibambi wekubilide lulu edia na PC eri omucha na nekeso wekutu komishoni haba kurumweni ya remu nchibabambe kuba guvali walonzeti guvala angida njera na bakunda ibeveto bekali no mukaruru kano njya kuwereza ka video
2: yeso
3: na mwe mu osi wa bulamaji police station nga ari kugumula gumula abantu kule ni babasindika bwa batola mu kuba ifa kusogara no twogere ikintu nga tino rugulizi
2: yeso deni mu ngwa membri chidi ogwanga nga olwaka sera dwamani sibwa kundi ganga okaya lu manerendo uli afunya accident okwegeita kole emiru gejafu mitaji abita mu byenda
3: Malenda ya funi accident mabitundu ebyena likote. Kulugudo luvo iganga okujye kalilo ba mulu musanga ali mu mbera bitasibe utasula ona ali kuyimwa daga wera ku.
2: Yes sir.
3: Malenda no bamweta bya rugaba innocent. Era nga kwa niba bya rugaba financial services abagandi bo wale iganga era.
2: Era bona bali bano basakulabye.
3: Basakulabye mama lwaki tewala bisenga to reportinga. So wana yafunye accident, teba lichi ike nkoto wakoma nti traffic police yaliku guduruwe kalido kuhile iganga tefile yonti yaliku lianga ine nguzi balikule kwa moto kwa kuenjira viganye genye hiviri mumbele ndi vademo vigemo vituwala kupolisi
2: yes sir
3: basa wano kuwa nti babimuna mwakase ndi chili kufira kuruga mbeo kuwe yongira deni yansonge sembele ya ilala
2: mubutikitiki
3: Obutikitiki yanguze igange keri sankuli.
2: Wa.
3: Eriyo store yandi kunyone nkereza ku. Kuchitiru au waliwe moto kadevi kadevi vitao. Aya muganda angwedi ngabili moto kadevi vitao kuchitiru yedi kade sasulu omusolo.
2: Ngedi wabani.
3: He, iyo yedi ja.
2: Ngadili mamate kabe.
3: Tidio badili mamate ka, obaba eri avala baya avatilia.
2: Hey.
3: So kudisi kia wanguzi ya keri sasa nisonde ya liku jirondola amepi kadobe kubirire nduru nchivabi chivizo kupa nchivaba uosa
2: kale
3: kalongozo nuka mwereze ku
2: yes sir mwu
3: iliyo mkuluwa mweta baba peketu mwuzi wa boda mwijangamu baba peketu au rize nobuso garoyo
2: yes
3: sir mwumucha na namurondo mkatalao ni madam wester mkatalao yena babaku kale chaba zinga wabuso gafumvue wabuso kukusanya na mani katonda hawa kuu mekulo katonda nensi yani
1: kale tuweanziza muri shidogwanga nensonga edelea igange nensonga yu mchalo neswaza mchalo mkulo kuika ikana kumwana wemi ya kesa tuguozala umute mnumbo utandike oba na yu mbikulo webi ya bafumbaye nga umwana wemi ya ke ikuminesa tu okubia mwakubwa nti singa chino chali kumusada ya musada kwa wakaini chandiwa ile chitia
2: mwami kwa difference ndi chintu kila chikasi nze kumina muti magwange chikasi nze kumina muti magwange nze chene buzo unakolu alero tulinebi tongo lebi njebi anachewa nebi anga biambibu waku government biavayo nenkola eyo kubanga baluanile idembeli omwana wobu wala balekeli omwana wobu aye bulijeba vile bulijeba kumye kuluanile idembeli omwana wobu wala ebikolo ebiri kolebwa kaya abana abobu wale na kudino
1: abobu lenza abobu
2: wala abobu wala bie sitaze ino kaya okusinga kwe
1: abana abobu lenza abobu lenza
2: abobu lenza ayi ngatiba lina abayi wa special attention batatani kakundo wazi santi baso mesabana abayife nibine ibala bie tulifuna waibasa adana abasa adaba kuna abiba gema abana abato era bale tena abayi bitongole bila mbanga chei dakuluanisa basa adaba kusula na buga na buto bale sabito ongole binamba kuida kulwanisa
1: kufumbiza
2: kufumbiza bana bato bale sabito ongole binamba bidye kulwanisa
1: ale pregnancy
2: mubana bato bale sabito ongole binamba kuida kulwanisa ituntuzali abachala mumaka abali kumfuna bulungi tujire okucha kuncho runa kolwa lero mulweto lwa myaka oti etano bisinze kuinikiza nsonga dino saino bona baina ifabana abobwala na balago obwerere bwe ku mitimbagano na bakasinze kuwemula ku mitimbagano na bakasinze kwenigira mbikolo bya bwibi na bakasinze kutulugunya bantu na bakasinze kutemula bantu uyo mchala wa myaka atama ikusula na mwana mtu omulenzi bichi byabasomesa abantu bano ebitu sisi sano ya gana oja kumitima gano jevinye nijatu ejia tiki toku haba na popu galaba singa popu lenzo we mula
1: mazima galinti government ya newe ili haba chale ina idembe yes boli ingiri da haba chale na haba sada government ya nigiriza ina haba sada yes
2: so
1: nigiriza ina haba sada
2: chirine ngiri jechita ndisi okumpamu ndogo zenchamu tidio vanchamu ayi bibali kusomesa haba na baifu ebitongo oya gana ebitongo lengai kumi biege isibyo na biege dako na mulima gutia ngaye ebibale ebiri kuvamu kai bya abachala kuongera kula gansi kifara ni chindi
1: ato inzo kwa ganango mchalo ono tasobola kumala ibanga muikomera ngomsa dali yandi maze ngaba mugimi no mwana omuto
2: ni police okwidoko ralo siti yagema mu mwana muto okusoka owo obulenzi kai omucha kubati tosobola kungoba anti omwana omulenzi wa miaka 13 yali ne bigambe bikonvisingo mama we wa miaka 15 kumvi dadawe
1: tinenda kufumbira
2: ayi watu kukula gaka na mbuga ya sitani okakoze ise bya jule inakana mujire katwe mbikola bya kwega danga okati ya misa kubuliri nyabo weitotele mune sento kagulira akanyama abalu kufula bulungi ba mwagana se bata omulenza ali kubuliri akakana irenga baba we mwene maka
1: omuchala
2: alika lira nyama
4: uri wanja they rocks up
5: tujani wex
6: Chinana na munana katoneze mukaga.
7: Busagaro your radio. Oni. Kumoyo.
8: Ah, mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye biru wa ilebiru mie muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda at bimuluma, kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
9: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirapu. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echipache sivye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirapi ene rio maruwalilo. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasi Echitongole, echa Uganda National Drug Authority. Okumana ebisinga ebigema ku syrup. Eya yeko Aunt Alsa. Bita ku note 7 8 3 5 7 mukaga. Ni ku note 7 5 3 5 2 8. Eranga bali nayo ni yeko cough doctor. Eriwe atawanzibwa cough wa bulichika.
10: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetuwa semba yoku simba ngevo nekapu kalamu. Ochidinga kuchaloko na kuona buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
11: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba madi gatoni obo msana guwase. Eisa nulia emiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
12: Hey, mkwano gwange, zena season yeno, nija simba bazoka.
11: Okufuna makungula malunji, duma kubisamu emiru ndiebili. Empe keda adume diri kumutindo. Edi gumireche ya nendwe ide. Na makola malunji agente. Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakataya gani wa maduka agebi obulimi, agesigika, agakuli okumpi.
5: amaino gakuluma gaguba galimu ebituli bota yechocha obe chinogo gagasana lala bose nyagavamo musayi oli naluyi lulala ubo unakamwa senesa nana herbal mouthwash bwebulezo butufu bweneka kasamu kuidandapa endo ile damaino nana mwagane mufamase drug shops ni supermarket dona dona aye wegendereza abafere tibakuguza kapa mukutia oketa kamiu nana yaka kasibwa National Drug Authority.
7: Okero wae bemponye. Okero wae bemponye.
13: Okero, chichechi kusanyusi sobu genkani dao.
7: Ekipanda yichicho wae somere.
13: Ugamba chinecha Crystal Shoppers. Bariku nizam road.
14: Woka.
13: Dubova kunka bisenda ango kilila liye duke ridakao. Bakutusa ako karonda webirabo. Gamba ngebi ya birthday, ebi ya baby showers, ebi ya mbaga, ebi ya kwanjula, ebi ya mikuano. Naba madilizo kusoma. Batunda jewelry. Biite ebi ya kwetu na biyaba chala. Omuli necklaces, earrings, makeup items, ensawo nobu sawo bwabachara, nengoye zawezo munda, kusane nightwear, palina nebizanyi siwa biyabana, gaiba igirizo kusoma, omuli laptops, ne tabs, tanebio na, abana bakazali wabibeta aga, pampazi, obu suka, obu gato, poti nezi walkers, balese vikoze sebabio na kumikoro, nga certificates ezo kuanjula, ezabu ganda, nezabu soga, ebi timbi siwa, ribbons, balloons, ebi muri, nebi rara, binti, okumanyebi singa woba, kubile kuziro msavu msavu, tano, ziro tano, nyasatu, atano musatu oba 0703 abiri munya nkaga mubiri 08.
15: Esawa diweze 12 edo kuncho
16: Busoga Royal Radio.

0: nti wagamya ensoni omulonde sajja meso yakoba nti muide msimbe line ya dema kubawo yakoba nti dekanje jibidaba kubera okulonda kubewo achi bagemesa ensoni nti kabiri okulonda balangirira omuntu nti nawangire au nawanguire so abauliza bayifa abalonji ngabatwale byokulondesa mu district ya Mayuge madam Anna Ahebwa jama iso kumone kanti olondola kunsonge debi alivyenda ulo kubanga entalo dojo ula maiso kujabu nanga tufunevi kanga webi amani ino kubevi alo buliomu alikufu kwefuwa ngatavu nanga kuchinochari jama iso nga chitambula mwigwanga wakagwa wagonzi uluwaka selamungani nkanga wano kalondo zono na kuruwa lero muweleza kuwekiti wa haumba ya haya mswahili kuchareche utanga alao weba likuwe kumira kule dieno no wekiti wa chivesi magidu evogade ao no msume sawa ifomru njaka sasa kutuuliza Mr. Tondo Muhammad ngosomesa kuru kindu primary school ni kindergarten weba likuwe kumira kwenu radio enene no wekiti wa Hassan Buyinza chikosi woyu wa nisentebe LC1 okucharu echevu kwa beach bagu wa bagonzi ngangolola kankuwa magazinga gazira kunko konderu ni gabwasta ibirimuenda msamu standala ash otempi nambo nige yesova ok oluwa MTN oluwa Airtel wonata mwidafu nempia bolichimuchi jema isonga chitambula maidadi sana baisentebe LC2 wana kuruwa lero batandi soku jama isokuwa ni kanti bali kwe wandisa erango kwe wandisa oko tukubiriza abantu abali kubatwala mutajama isokuwa ni kanti mvugisa pipi chichimama kubatwala chibona ku ena kwedi weirao nga abantu wa kutualanga wa kulembezo kwe wandisa aja ya ye mela kupipichi mato mela abantu banji elatu wa sabanti bai sente yivali kutuala mkobe kubana vayimwe embera dijema iso nga ditambla
1: wana sekandi bali kwe wandiki zawa
0: Basebo ni banya abauliza bifa barungi nga nkutandikira mugana nkicho chabuziza poli pate ya NRM ona kulo kutanu yasoka ya gaba kadi nga kadi eyo bajiwo omuntu nga aliku executive eye chalu tuwene nga kwa muku zogu wa ile wale nti ovabu vele kumbali wa saba nga mwami zaidi munta andika ali mkogera yebogere kati saa wenu
2: funza sekandi funza msekilisi
0: Yes, bali jaku magombola oruna kulwalero buli gombola libamu omulukago roja kwa ganayo supervisor ajame sokuba nikanti yali ngamu biwandiko byo olumalizo okubiwandika batira kulingeno kusikenda na proposa na nini namba ditambula litia deni o supervisor olumaliza ngatu alamu kama we gombola ngabuli chimu chitambula my dad sana so sigero mwa sekandi Hassan Junior omulongo kato Suleiman ali ku radio to chusa radio
2: kali to yanziza sekandi Hassan Junior nensonge didife mayuge ye dachika ebula mwendo kuelesa wendala yo kuncho kuona ku lwa lero tuli umulamu katono tulikuira nensonge kuva kuliyo ko iwanga Uganda osobola kuba ngotegera ebiri kuvayo kasera kano mukagwo mulonji ali tambula nife
3: Ebiro ede byensusu, nebi mukubiruwa ide, ebiri kumwando, mukusumbuwa abantu. Norwecho, iwata wanizwe biguona, ebiseno, embala benene, abafuku kensusu, okumutuko omubiri, abatawanizwe olusolo mu maiso, ni wabasiwa, ensusu, omusa uendwa iredino, dona, ni infla fangnil, obelezi buwe siga, singobo ilita wanizwe uendwa iredo, obelezi buwe fangnil, bukozesi buwa kulususu kuonka, irango buwa gana, mufarmacies, ni mudrugshops okwete olole iwanga, obelezi buwe gana mufarmacies, ni mudrugshops, Donadono kwe tolore iwanga. Obulezi munu mkolebuka. Aba infla Uganda. Wale kalerwe Kampala. Kuchizi mbecha Aloysius. Oba ukuba kubiraku. Kunot musambu mnana musambu. Itanu muenda not. Not muenda not. Ni kunot musambu itanu mukaga. Mukaga itanu ina. Mukaga ibili noti.
4: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jatua semba yoku simba ngewo nekapu kalamu. Ochidinga kuchaloko na kuona. Buli muntu alikuogera kunimiro ndaleno.
5: Necho chene. Bazoka akuwa duma kubisamu emirundi ebiri oba amadi gatoni obo musana gwase eisa nuli amirundi ebiri mukwano mu makungula tujja kutwala makola tugali sente daife tufune mu amata
6: mukwano gwange zena season yeno nija simba bazoka
5: okufuna makungula malunji duma kubisamu emirundi ebiri empekeda dumediri ku mutindo edigumire cheya nendweire na makola malunji agente Simbens genunje ya bazoka esinga ya amani eri abalimi abakukutivu ngakatea gani wa maduka gebyobulimi agesigika aga

0: Mutare, munange tukajja mu maiso nga bwe nkobye ndi musayi gwange. Olwembo olwo luli kutambulira learning program nga bwe tulikola. Owe sente waingirawo mba kayirinzira bindi bye nsobola kuba nkoba. Oba leero atuleetere ka ky'omukulu.
1: Eriyo, aha, nao watyo. Kale, ni nze saa Ivan, ngoyo mwise maso wendaza.
0: HT, wachifunali.
1: Mkagwa owarewe bingo masavu. Tuligabira olwalero lwa balaza, ate buti bali kugoba abaana.
0: Kugeti.
1: Kugeti, buti mbise mbugemi mwona mwono munga kuba nze ye mvira, atene wange, chote tiki nemesa kugira.
0: Waline
1: huo. Hei, yeah.
0: Imu mwachikolanga mutia.
1: Katonda, usawa katonda. Ndi kwenda kubera mawulire magandi mayirungi gasete magwetai ekindese kugaba sente
0: so konkobereko nani mwene omwami oyata ku kizindala awe bugemba okatale omwidi
1: wanumchi mu kizinda mu katale ka kyabazinga mulimu abat ante ndwede ya kyabazinga ate mune nakula na munene oyidi kale mpegani bo bango likutambula ateze na bandi di olibona ku kativa ningo byatuse katutee kutugabe sente
0: tujet omwami oyo nenda tumunonye ku
1: bidam atete oyo yenka olibona iganga ku kaliro road katale kali yango ankava continent awona wana batumbula butumbule
0: banange tuli basi
1: oyidi fe bintu bya program obwenkanya bya bwirire tibya kuida ate atesa sura ku mtu alebiri atumala ichitundu iwe idaba kukole ku bakwambe pega ntu atandika onomula mugugu manga tuliku kwenda kununula abantu bali mu mbere mbi engo ye tuligabira abantu engo ye aya tutuka ku muntu ba pro ba kodeta za wenkanya wadi mna madam Lydia iwe munsi mtu banembera jitu vitamu aya oluisi nga olia olikufumintiriza mu embere ya dema
0: njatambula ntia
1: kuba pega no libona sano bali goba abana
0: oyidi nga buli somereri ku geti abana bejubunse bwa kuliya ku
1: aye kabiri ku isi miyo inzoba ali ku naka sende enkumi nga ibiri
0: donka donka
1: buti kan kobereku tuligabira abantu babiri o aso katimu mtu ala asatu owo ku bimitu ala abiri abasigeirewo kuba ndiga bakakaire kala kitundu abasigeirewo ndiba gabire mitu ala etane etane ku isi miyo ku Airtel
0: oyidi nga ife wetu asomera nganga amasomero ga municipality tusasula mtu ala mulane enu sulu 12 Echegeza nti bwoba kunenku mibiri.
1: Amama kayi wasoma mwaka ki? 1987.
0: Muna. Nsemya akajino jenira muka agejo.
1: Niga star 2 mwenda musanvu star ndala ash. Nkobye niga star 2 mwenda musanvu star ndala ash. Otempye chama. Bwojita musirikirira. Ndikwenda kakasa nti esente dri kuida kwisimu ko nkukubira isimu gema. Oide riyo omuntu amala okuzana kuba abantu baambala agapala agaba mchale wolu malo okuzana nga kasima akata munsa
0: nga kabitamu itapaka kuchivivu
1: aye mpegano lisinga mama wange kabiri eisim niko jawa angalia yonta igirwa nga eisim wabanalio chakola wolu malo okuli nigalita mkesi aye nga liku omulido
0: buti oba na saa weno webajia muunimiro nga balino obu radio batole eisimu yalita mchivera ya amala yata mkasa woka nako omunkoto yajali yale engedeza kumuti omuchungwa okuli wala nijali
1: nguli singa aliku wala wala kumuduma bolu isi mchuzi ayi kaibirinze dada wango yukoja kwa angwe ndiko peda baida kwa bati ndiku narugezi geta atimulele mavu ayi tini ndali chukoba kuba ya chukutese eisi mumukesi nga ye tujia kuba kutukufuni tujia kula tutia bana tini kari tini nze nigamu star 2 mwenda musanvu star ndala ash ndikwenda gaba ku sente disoka kusawa itandachi kaitan ebula dachika 10 na ina
0: so iwe na mukisa
1: buti edisoka njagabira we mitu ala 3 ndikwenda ndikwenda omwana omwize ku isimulo gwali kugoba ko kibane kabu bino okubanga omwana bamugobye ayenga oliso zakasen oyine ku mibire ku isimu otaduko sabindi zana buti ngoniga star 2 mwenda musambu star ndala ash
0: ekitegeza nti we chikopo kirale eche mwani chikule we emitu aleta anu
1: chikopo changu mibiri
0: mwe mwani dinini
1: anti biti ndigabira sente ndo madame Lydia ndigabo we emitu ala 3 no emitu ala 2 abona aba bide tuti emitu ala 5 abasigeere wo ndiba we emitu ala 5 5 just kutambuza bula mbabeo kubanze olibo
0: na bube mu bube
1: mwanalinga mchalo nga akasente akowompa katukwebe nga nkukolele wampa mlala ibili. Kwa nzimpe kano wadali nga mchalo nga nimisa kwente. Nga mwemba mboarding nindira baba mpente ya mpa ne mbago. Wampa ulubi imbi. Akabi imbi kabawa ati kasambu ati mlala chitundu. Aye nga tanko bako ati mpa kusendedo. Nze kasamba na yaiye ente denume. Ndisiba mjoko. dachi kabida chikamba buchantu kanumba ndi kumbi kumala akabimbi yako malale chitu ni peka na kase nita yako ngantu lako oba mtu walu na gula mwechitu la zechenko oba mpi mbwa wabita wemiye zebili esatu ngebi
0: omuzo guo kulunda guo atandika buto
1: anti zinakula wakanga nina wende
0: anti zolui sinjua kolo anti yoko bita kumutawu ni nkuba na nivise koko na kuma anti yona atembe ya bito olangawa
1: tute kone vidango bako vede bilichimu
0: abe wetunaba tumaze wano edatu idaku banga tumawa idaku idiali yebintu yebindi abantu yebendo okute gerani viva gumia
1: peka program tunachiko latu jopaka bulunaku
0: be tibwe tuido okola wabula just abantu baifeba na bali kuuliza tuli mu bwenkanya
1: wevi madam Lydia enseno abantu batubona abisede bisingo bwenkanya buno buida kununula kuiza kuiza mtu majja abantu eri abantu abaida wanu echa mazima ni uwalira eri omuchala madam Isagwe cha zaano mwana muto bali bamita Rebecca na mutumba omwana yali ku ebintu ayenga po bobango biringire webaza kibumba
0: iwo kuba nicholi
1: bo abantu bali kuliye yonga we kubagiza
0: bibilikale
1: ti kirungi kwe mulugunia katonda lwachinze lwachinze ebintu bible ekobanti twebazenga bwe bazebuli chida munsi oba kirungi oba kibiyoli okidinga madam Lydia sobuloba wanu waya gana jamu mulugudo ayenga jamu yayenga katonda inzo bamperewo
0: sibirawo nti ngoli okoze wasi wasi enjira yabampe wevu wabita mububite eriyo we wandikomye
1: katonda inzo bali kutekera tekera wanu ngali kutawanu asokubulo kiriyalinga yoli kujja otuka yanga wali kirimi
0: okidinga eriyo omuntu akubisa ku emotoka speed wajyo kolo ti mudachi kabiri mwamwa agananga na abasirikirewo wakobotya inene emotoka evu okwo
1: kwegamba abanga abe yali kubinga ekizibu ali achagani so kale mpegano gwe na iwali kuliyeyo program obwenkanya ida radio busoga royal radio ndi kumoyo radio yachabazinga nambandala ebutu machira wanatu
0: bwo nchimuche kola kubwerere
1: ndi kukobera ni febene umune nakola namchi
0: na munene
1: nenda kukobera nti niga star 2 mwenda musambu onige star ndala ash otem pini ye cha mosiriki aye isimu ligeme kuba mkobe kusawa itandachika itan ndi kubira asoko we mtu wala asatu
0: ate bwobota mpini olina okwetegula mu bantu oyinza okuba oli angobe ile kuludo
1: kuludo aye dinga muna naba ku kunembera nze jinabita mayo nawo ko bantu tutandika kuseka pegano
0: mba ngaito tiasa
1: mba msini atu ndi pegan program tu edaji komiyao nze ne gololere ebidu banje
0: baba abantu bano benda sente
1: aha buti nkobe kudachi kete mtu jagaba sente ni gesta ibiri mwenda msavu ni gesta ndalash otempeni ye cha musirikirire cha mazema watu fundi kwenda kobera nti bobolu wabjiri oli wakalero babusiki obana mtumba obabukono oboli kule kwa ife ku video pe oli eno mu butembe omukizo bagugwo funa ye mtu arasa tu
0: kamuli abe na bidumba
1: eyo anti eyo bugabula abagabula mwena mwena
0: muingire chintu
1: ni gesta 2 mwenda musambu oni gesta ndala ash ekintu kino cha ife cha kulya mu bulie era nze mpegano tuline engeri je tukola minister wano mwene bingo jaba zingwe di ni mwine kastamba ndi kujaga basende nga ankobe atigaba kakalala kitundu ngaba bubiri aye simu ndi tolaku
0: bayi mamazo ku abantu
1: anti bitaye sobulo kunene akoba ati nkuwe ile oda yindi ate olikola bindi butindola kuluna kulamba ba mukina mukisa kuba ngobe ndi jaga bakalala kitundu aye sobulo kunigana kwanti ndakuongera iyo awundi mtu alagatia
0: abiri
1: ni gasta 2 mwenda musambu star ndala ashku Airtel Airtel ni atero okolo bulungi pegano madam Lydia bwemba musini ya 2 mzee wange nze yali nga tutwasomera musomero gabe nasomera na misambye yaye nga fees baba atata mmalayi oluna kulusoka aye mpegano aye ndi yasoma iye ni kiri awa aye nga ayenda
0: omutima ogwo
1: mpegano bwenja bagoba abaana kwisomero basigala ku batono
0: wakobo webowa
1: na nebo na kwandi naafu nawo yali omwisirikale nga na askari by deni
0: yali mukwano gu
1: nga ningobi yena aye nga mukambwe nakoba nti ngai twamutu mene lya kajibwa nakoba ngamwe soma myofoti kajibwa kapeje
0: zena anda kwaira gwe twatu wa paralelo
1: pegano bwenkoba nti ntwala waka baba alikuja sasula nze baba afunira jasasula at oh ndi yi ajasasula yi
0: ya kuvuga kuche kupichi
1: pichi ya mvuga nga wuyo bantu se nakoba na idukira waka najo vayo kuja mbodi
0: tuliba waka aganya imwo muri kuzana sawe kubanga mutuka wale kufunga sente mazo okubanga mudigwamu
1: ni gesta 2 mwenda musambu oni gesta ndala ash ndi jaga basen kudachika itano ebula dachika didno ndibona wano ina ni walumwe ebula dachika mwenda Abla dachika muenda ngabe sente nika star ibiri muenda musambu star ndarashi pegano wibantu wala baba na jokutu wakanga alimichibali na akopo ya pichipichinti ndi kwa kakasa sente dilikuida sigara wano kanjia waifu wali baba yali banko alimichibali wa mti yele pegano nze wetu wa mbodi ngolowo zangati baba alikuta ambuzo bula mbukalamu na magana alimichibali msa daeto alikuwa wa mti yele chichi isu bi ngamba kununga wakabati ate iwekie ndi baba bango bya kino kinene bakugobye bateye
0: kuombe to identity sente jakimala yoira
1: ati kankubire mwase ndi mbagani pili bayisi mwase ala ba mweta koja ati mwase ogobye kojao ati a koja nze simugobye okati mama ati ati ndi kulagira akulese akuiza ati nze nza sente
0: o wapiti aliwa
1: nadi ama mwase akomandi mama nze kino kiwaire Eko kwa yange na joku tu kanga yanka lobo anaiki minakalala yali jachi kofu kofu. Paka putuwe ndu kila mazika gambitamu. Eko kwa yange yu jena gafa. Tu atitija sasa senda. Titi kujana yuwe na vya boda we TVD. Ila yunewe kuhizeyo.
0: Buti yanko kwa wagi maa wamu wa boda.
1: Na ila wakana akopo mwisi kari wanandesi. Kwa yali mpolisi nga. Aye na akuma kuhisomiru. Na mkwa anti baba ngobi. Ndi muna baba ale miukupa senti. Tuonko vada.
0: Nenda senti.
1: Ndi kuenda senti. By day ningo kuvena misaya mpaka buduba batu kwa wanga kenda. Elanga by day
0: nenga kasambu. Ayye luwavu. Luwavu.
1: Yanko bati mpa senti. Nda ainga nina senti na inabu. Ndilu kepi. Jelakola.
0: Omukambu mwene mchele.
1: Na mla.
0: Ako mbye kupasi.
1: Kupasi. Na kwa antienko kwe yu wenju kuhoja na yu. Ati nubu wana wakubu wana wana wana muenda. Wiki mna kalala. Na mwengu
0: kwa yanyi. Mwa line chibokso. Obe chibo mga jyotu walira.
1: Nami ikiza mbulu miwe kitalo.
0: Aye ngo wo mucherekaji bwana ira nabuze nkoko.
1: Enkoko yanga baba takukoba kuchicho. Chikuru miriza imwe no chwele mu bibo. Kuba nabigula kisenda nkobe nali misange nti. Na aja nali bweni miente na kasenda ko nagula menko kodanga idinze kuba ira ngamba nebya yo. Najja ujana jo kujja msinya no ngaino obujibo obwere ekikumi mwaka. Obujibo obungamba nabo aye
0: na ngula. Nabo obujibo bwachi.
1: Kwaya.
0: Banko bachi obujibo ba basamize na baba nabo.
1: Nse mpeka ntutu.
0: So iwaba guzanga.
1: Tuwa lingane chivinda echa bufuka. Abana abatu. Abana abu. Uliwa nanga mtabana woyali mulenzi. Buti. Emiake emito. Emito kwe junga. Uyabe na P7 ya woyage manganamba demo toka neda nani. Buti inganze. Mba na nubu jiba buwangi. Bubi tirivu. Nga buzala. Fakti nga wabaga na mungira moto kadi butomere ino. Nani nubu unji. Edanga nubu kugwira mubulo. Awo ulikuenda kajiwa kafana katia bulichika ngamba na chonze. Ngabu niga star ibiri mwenda msambu niga star ndalash kentu kino kilisia siya ifecha akuli ya mvuli adewe nguku vile isi mkabiri
0: kwa Teresa
1: ni kuenda muiza ya abana kumasomero madam lidi ya abantu wali igoba abana
0: kare katusoke tuvaidu kuze saa wedidi tuide tandi kile we now
2: Esawa, diritanwe dokuncho, webale kukasana.
3: Usoga, Royal Radio.

0: sawa ya kupakasa bali kuno onya sente abana babenga bayira ku masomero ate idukira bulungi nti buli wamu wetu bise era iwo wobo mwana okali Maria school fees ya kulimba ambulera asomi okutola ku ngo omuwerekeire paka wa basi
1: cha mazima amatu paligoba ina abana buti ntwele wa mtu wala satu ndikwenda kutula kudachi kambere nkobe 15 nayi kangabe kudachi kasa tu mtu wala abiri buti abeta ne 5 abomba kubina mudachi ke December ya 5 ndikwenda kulekose kale ngo jamaisin program obwenkanya nga abantu bani guesta 2 mwenda musanvu star ndala ash star 2 mwenda musanvu star ndala ash botampi ni ye chama bashu wanti oyi nzoba niwe na mukisa ali kuira ko luna ko lwalera awangwire sente edu niga star 2 mwenda musanvu star ndala ash Ebula edashi kikminete nungabira kuhwe mtu wala abiriganu. Mwengu kukubira isimu. Ndi kusaba abe mukazi kuba. Abasa adaba anjiba lekira abakazi ubuvu nani zibu.
0: Aye nti abasa adana ababa kuwela na yungu mnye ibiri.
1: Olibu na ife kabiri eche unyo echiri mprogramu. Oluso gandiko. Oluna kutidu kila bati wiche yulu. Abakazi ba wangula abasa wa mubana.
0: Tuwela kino kubye nigiramu.
1: Riyo mukazi nga muka muisirikali wa abujiri. Shaba nina idu. Tuwa kube isimu ya kwa Mwami wanga ajire kujute, ajire ekola.
0: Mwami yali yakoze isa isimuli.
1: Yakoze isimu ya musaada. Laini yala ganga. Maina ga musaada. Pega no mkazo hundi yali weno budondo. Mkazo hundi yali wabugembia wangu mitu wala atan. Hundi yali waiga angiro mkazo hundi ya mitu wale. Yafuna mitu wala basa tu wabi netan. Butibona sone mitu wale tan. Iyo nabakazabeka yunga bena bunanga mkazina wangu ile sente edo.
0: Okay.
1: Weno subulo kuangula sente edo nilituli gabulu wale edo. Kuba ifate matema sende kuba otukuba anti emitu walo kakairi kalama tukawe abantu baba bameka ti makumi abiri emitu waleta neta buti tusobolo di omuntu omulala ai kabiri chindu maino kuba ngozani senku mina kakaga kanana wangula emitu wala abiri obe emitu waleta kuba otelemu chiringa kutamu wobo size wakungula abantu ya makumi atano olishua ndishua ndikuwa kuiwali kuzana ote kubo olikuwa abu niga star ibiri mwenda musambu star ndala ash ndi kuiramu kuba ndi kujaga bakudachi kasa tu niga star 2 mwenda musambu star ndala ash buti bwobango fune sente dino ndi kuiramu kukukobera nti ogula kuyenko ko waka
0: babu nicho ogula muku
1: bwobango fune bonus so mtu aleta neta ngotele mkanano obotele mkaka gobanku mina enkoko ekitu lazi chami twalebiri kitundu edindi gula kuzoka nemi
0: twalebiri osobola ofuna kale olindo olwakatale waja wabagaininga afuna ni kumulala kana
1: mwala mwala wanga pedi nenkoko wakaka kamala enkoko na mfu wako enkoko isa tuditi
0: anti buti oli
1: edindi twade wembu atwa edindi edabeli kuja mabula mu
0: ngachi
1: wirisi yamba yange ni wirisi eno goleti yafwa enkazi yali yeza lefa emba dange mukazi wangana tu mama ina sita na idi kwa mkopira brain na tu mama ngamba ina Ese yanko bati abali ba XB baba. Kuba ko bati yeni wiris. Ndoza ya ba yali X singa mbe sabu biti. TD. Pegano. Enko code nedindi.
0: Muna akasta oli kuulira muna. Omuwala?
1: Enko.
0: Oli ulira bigambo ebwo nzira kyendo geira.
1: Ante ndiko bera. Kuba meni we muwa.
0: Yesta yogera ati ate linda.
1: Ante aba ali kuwaya. Ante biti Brenda yemwe na achibe. Kuba namubuza ndi embo lachi.
0: Mai nagano.
1: Ogato walaba. Ati kodi ati kodi nakoba ante yewe. Simama Brenda. Lakini wewe. Kale mpega ni gesta ibimwenda misambo ni gesta ndalash. Oidi wetubanga tuligaba sente dino. Chinuma ino. Kuba mbe ndi kwa ine enko koda alu wala. Enko koda afako. Dinedi ndabedi likulu wala wala anga. Dikuwe tage kitanda.
0: Mwadema kulinda.
1: Tua ono. Mwala wange. Iyo mwala wange mwama inazi. Adi kube kisu. Yakuba tikanguru wale mwigulu mangu nga bukari.
0: Bukari kutawa.
1: Enko oditia.
0: Ibiri.
1: Baadi nakua ati mwambili enzi. Shida kuli enko kondu wa hile. Kwa baida kwa tinadili ila enzi ya hile.
0: Chisina buzimu. Okay. Pala haba talile tibazileba na yogerera.
1: Niga star ibiri mwenda msabu.
0: Na yogerera wae mti wofu nyomukisa.
1: Anti pega na kutunama tunakula program tuti. Mpega nda kudeka kupa wali wabaila yunga tutiri.
0: Baba tuenda kasenta enzi ni buoba walide. Titu ida kubela bantu.
1: Ale nini iwe mkobira enko kodori ye uwo dogula kuiduka obe nyama iwo tegera komen entebe ile ndwa ile otegera
0: tosobola ate
1: kubanze enko ko emanga najiri
0: de kale aze chenali yaku cheneka kasanchi ali chiram sekoko
1: andi chendi buzaku
0: kwa bango wa sekoko taidi we baditunda mukoba anti edodo eno ebusoga tibaditunda yo wa mumalira mwao ere bya sekoko nzaye nda sekoko nga anoni yaku Ninado. Aya sewe ndiba nendese ninze nitegera eba digutunda.
1: Kale buti yedibula dashika iku minandala. Ndiku enda kuleko soko kule mwosume mwesho ndaba. Ndiku ilagaba sente. Ndiku ilagaba mitu wala abili. Muli mnala. Deni mkupida yoku nemi mitu wala etane etano wairi babili baba satu. Tukabe sente. Ndiku enda chikanda changi chaku yuzayi wana kumasumero. Tanga zomikisango zuniga sita. Ibirimwe na msambu nigi sita. Ndala ash. Otempini ya chamasiri kilira. Bashua. Esente kubantu bendi kubira wairi. Nguwezai neke minu ndio baby no kujama iso. Bendi kubira kwa olimu. Niga sita. Ibiri. Mwenda. Musambu. Sita. Ndala. Ash. Ayo uruso gandi kwa wairi tuligabe milioni isatu. Taku isimu. Kuba babu irenga mwabu ima tidika akwala. Taku isimu. Esente.
0: Dibeku.
1: Masinike. Tujaku kupira isimu bute devule. Adela tujaku. Esente disinga. Ndiku enda digabamu first hour. Kuba uruisi kusawa itanu kujama iso. Abantu baba lamba ida abani. Abantu baba koye kuba mpega nifatuli naba sponsor zibane nebelele. Kugo big. Go big wajawa alambala. Wawu muza wawu mula. Wakowa. Oidi oba osula mchibu gawagati kukachi road east kulukanga plaza. Hei buti umune nakola na mune ne. Buti ate ngabu hidi. KCB Bank. Yena alikuida kuwa ya kuwala buwole bantu sende. Kuwala buwole bantu sende. Kuwala buwole bantu sende. Yena alikuida.
0: Ayo chidinga KCB. Kuluwa kutanu tulijaba mu Central Market.
1: Wanu msenu makide yeah. Andi mwemunabu na mtu ali smart inu ninze aliba kulembera
0: atetu mwede tupe ni kazi minji soko babantu na bebudu babakobo otimuide muigule waka unti pali jawo la bantu sent aivani abantu bako sebwa binebi ya trade order
1: eche buduba obe tuwe chukoba kubo kote abantu beru uka kuba mpeka nubo yigure ni buduba loza ngati balibu vino kale balibulu unji ayi wabu sobala idhafuke CB banka waigula bank entu fuyo kuigule mwaka unti eso uloku tusake mindeza kumita wana jena jena bajeta KCB bank. Aye nga buwozana Royal Bingo Masavu. Niga star, ibiri, mwenda, musambu, star, ndala, ash.
0: Idu kila anti, eno banka. Nibu wakuisimulio, oigula waka untinese nteba adi kuwereyo.
1: Odi, oidi nga yo, KCB banka nze jenye, sasula musenda tuition.
0: Hey.
1: Hey, ni aka apu
0: aye, nibe neba sobolo, neba na abalimi ya baby kado, abantu balimye, abantu bendo kufuna mamoto kagano tractor netamuze.
1: Dalo.
0: So, iweka, yes, kastoida no igula waka untikuruo kutano.
1: Kwa kutimpega na iofu ni omukisa, wali ninze, ndikujagula tractor, ovenga, kuwa uolina no muga igo, muga iga.
0: Ah, ninze ndagula sebu.
1: Anti puti ninze ajyo soko kwa, kari udakulipo na kunze kwa, KCB banka ide kwa mbaba antu. Ka ida oyina ebikado bibinji oyina akasente ko katereka wa idotereke kuno kwa account bwe babananga otereka kuino osobola okwewola sente wagula tractor
0: oyidi nga abakazi tulino mu kisomo nene abakazi bali bawola sente okuva ku milioni ndala paka ku 10 aye imwa abasada mu kwa ku milioni ya 5 oloza lwacha
1: abakazi abakazi bali royo tiba abakazi abasinga kale percent je singa abakazi te bali imba aye abasada bano ogusada ogwola sente nzaba ife yali omuntu gena ulira. Musada yao na mwini, musada mwini, mbu, esente ninjiku. Aye mkupa andao, kairuwa yutalo.
0: Imagine.
1: Ngari kuenda mpangira, kumpangira ba mtu
0: olimula musa. Mm.
1: Aye ngawali ipangira na ya muwola, sente.
0: Bakoba antiguo onyegere.
1: Yali kusambia. Kale, niga star, ibirimwela msambo, niga star, ndala ash, tampini ye chama siri ikira, ebintu vili siri yase, ebintu vili akuli ya mubulie. Ku Airtel, tanga zumkisa, niga star, ibirimwela msambo, niga star, ndala ash. Kankule kedachi kibula misambu ni kuila gaba senti.
0: Kale, imwebana ange omwandia nzo kubanga mutegera kubia KCB Bank. Hangabwe bali joku tamula no kubanga bagaba senti. Baja kujeka kila, baja kuile bugembe. Baida meeting abantu banji no mbutalo buenda ulo. Aye baja kubano muidindo ruo kutano mu Central Market. Kale, vita kunambe no 0 msambu 0 ina china nandala ana na munana chena na ibidi. 0 msambu 0 ina china nandala ana na munana chena na ibiri ni namba munange jobo biteku ku nsonga de tuli kuogeraku edo kubanga banka eri wokubange kulankulani abantu ate tuire yo bwe manga kwiziza yoku ku nsonga de ife edo lwalero eda family eno mbaire nga komye wano we mbaire ndi kuinonola nti omuchala no mwami we ba malaba agula ye itaka eka itano ate bali bazaira abaana abatano mukyalo ono omwami gwe yafuna omulamu omwami yamala yafuna okusomozebwa muku omwami yava mbulamu obwensi yena omukyalo ono ne yasigalawo bambi ekyo omukisomo bi omwami bwe yamuwumulako era muntu wange obulamu tebusigala n'ekirala. Aye omwami ono bwe yalinga ng'akaaliwo ng'ayo akobanga mukyala we ati muna obona omukyala oyo gwe nasooka okufuna ne gwe twakola twagula naye wano era ni wano kumba lyeitaka lino lye twafuna liri bali abaana be ere gye tuguze ere gye twafuna eitaka lire gye tulimirako n'eitaka eryo iwe wano waka waliba wawo atere abaana bale mwajja mwabagabira eitaka eryeyo bwe ndibanga ninze nkusoosa okuva mu bulamu bwensi tidi lwaki abaami bano buli lwe baba baabalowooza nti bonka n'abalina okusooka abakyala okufa. Omwami ono yakyogeranga ino era nga buli waaba akyogera yakoba benze bwe ndiba nkusoosa abaana bano ababiri babe kuli n'eitaka eri wano kumpi n'iwaka aye wano lino eryawaka liryo liriba liryo eyo mukyala wange bano abaana abandi baidaja tubawe kulira eitaka. Nga omwami ono atera okyogera nga mukyala we tikimukola bulungi ng'akoba lwaki oyogera otyo munakumbe Katonda ono olwisa aba n'engeri gy'ategekamu ebintu bye. Omwami ono yava mu bulamu obw'ensi. Kyayinamiza aye kityo bwe kiri omwami yasooka mukyala we okubanga ava obulamu obw'ensi yawuumula. Omwami ono mu kuwuumula yali yawandiika ekiraamu yaba ne mukwano gwe gwe yakitwalira yatwala y'ekiraamo ekyo. So wano omuntu bw'aba amaze okufa nimumaliza ebyolumbe famire etyama. Famire bwe yatyama ow'ekiraamo yayida nakyo. Mwami oyo mugenzi nga yawandiikamu ebigambo bino. Eitaka lino omuli amaka gaife lyona lyona liriba lya mukyala wange n'alisigalangamu. Eitaka lino eriri kumba liniwaka okumpi niwaka wano erituliinaine ly'abaana bano ababiri. Abaana be yazaala n'olwo omukyala we gwe yasooka okufuna ate ne gwe yakola naye awo okufuna ebyo. Yakoba ati n'eitaka lyaimwe babiri. Yawandiikaku n'amayina g'abaana. Yakoba ati buti eitaka linde wale eka dire itaano. N'obugwiramu obwo bwida kuba bw'abaana bange bano abataano. Yabawandiika amayina. Bambi bwe baamala okubisoma aweene namwandu yayemerera. Yakoba ati tusiimye bye mutusomeire aye nze nenda kuba wano ni bano abaana. Bana ababiri bajje kulira eitaka erya eka itaano gye babe bajje babe. Omukulu w'ekika yayemerera yamutangaaza yakoba ati muna oyidi bulungi nti mwina yasooka mmaka muno wuule wala agalamiire wale n'aba akola wano w'oli neera n'eitaka lino. Lino eitaka lyeriryere ni lyemwakola n'omugenzi balo era bw'abanga atyo bwe yasiima yalina ensonga leka bano abaana babe wano imwe bala abaana bajje tubawe ku itaka lyere. Aye iddukira nti lino eriri wano nga itono obwo obwokompeya linze nirireere. Yakoba ati be nze nenda kuba wano ni bano abaana mubatemera kwaire katono katono bano bajje ku lyere. Ekika kyasansuka baatabuka nga bwe mubitegeera ebya families. Baabuulirira omukazi baakoba ati b'olwaleero katukome wano tuyida kwiramu nga twebuzizaaku n'abantu abandi. Mukulu wa muluka beese bayerosa abandi beese abantu okuba nga bayingira mu nsonga dino n'okuba nga batangaazaaku namwandu ono n'abaana. Omukyala yaba aliguguba omu ku baana mu miitingi eyayiraku yakuba ati be maama ikiriza ife wano tuli kumpi niiwe kale munaife owundi ife ayida kuzimba wano weene ayide ngaera akolereere obanga oli kwenda ku baano niife aye wano leero eitaka we liri lyona liri kumpi niw'oli tuyida kubanga nga tuyida twasiba ano tukuboneku tuyireyo ate ni bano bainaibwe babaire nabo nga abaana bagemagana era nga babonanga wazira buzibu. Aye omuzeeyi bwe yava mu bulamu obw'ensi bino byona byona we byatandikira okuzuulibwa nti maama tabairenga musanufu n'abaana bano. Baamugezaako omuwa ku magezi omuwabulaku yabanga akaluibe. Munanga obaire oli kungoberera owaaka neegaitaku ebintu bityo bwe biri. Omukyalo ono yayingira mu bufumbo ng'omwami yalina omukyalo owundi eyafa eyava mu bulamu obwensi n'amulekera abaana ni bye baakola. Mwami yeena aviire mu bulamu obwensi balina bye bakoze noono omukyala. Omwami agabye ebintu bye mu bwenkanya era nga bwe tuli mu bwenkanya muno. Yakoba abaana bange bano bajje kulira itaka. Bano abaana babiri babe kulino. Biwe maama abaana bakulino waka weene. Lyona lyona lyona liryo. Etaba mwana akuteteeganya. Awo niwe tuli. Kanetololemu n'abandize n'owe sente naira tuyida kubanga ate tufuna ku masimu mutuwe ku magezi muwabule famire eno mugiwe obwenkanya. Twayogeire nabo baakoba ati be ife tusiima nga tuwulire ekiva mu kkooti y'abantu.
2: Eroni musoka royo bingo masavu
3: utisana buti lero ido duzi nirule nirule nirule nirule
2: ngoko nsabu anusu nkumi ibiri donka
4: chori no kola changuino gama isimu yo niga star ibina mwena msambo standala hash zena kuncho miso na buide lero ido nirule uluwani ya mixage joku wangula jitangale musoka royo bingo kutusi waku PM Gaming yalunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board betting igwa nifuko muze ngera asumulo kusobu ngobwo nendo woza
5: akasano kano tekengirizibwo yakari okuweza emyaka 25 ejobukulu zana nobuvunanizibwa amateka n'ebiragiro bigobere.

0: gari kali tukaliwo programu obwenkanya Lydia Ntiamirewo Esther na Nyombi ate munange ensonga mudiwulire mwe
1: atiro mu bwangu bwabasoga okoba Irina Irina lyo tokoba ati na Lydia bakobati mutyali kunkubira bingo kuva ku headquarters kugaba bwa sente nani oyo ali kunkubira muri ate tujakulera ni t-shirt nanga dagabira bachi
0: abantu
1: mona omone nakora namachi
0: namone
1: atabu ofuno omukisano oyogera kuninze nga bwondidi ote katekanga ebintu nga biri serious nigasta ibimwe na misambo nigasta ndarashi kobe kudachi kama kumigatia atan nigasta ibiri mwenda musambo star ndarashi Madam Lydia abantu baba mmaka gayo baba nebizibunga ekintu kyali kubitamu
0: nga kinene
1: ti walienze muntu yena akibite mu wundi buti ndikwenda kugaba sente buti ati olumala ndikwenda ja ndilero ndikulya ku kukubira mawo ndikulya got smith na kachips kwa juice duzi namu na kusta bxc wano kusta cafe ai juice wao abe itimusobola
0: so mukola mutya
1: Andi buti esende do tubani Hassan mwanga tudigabana.
0: Aya ira mwagulanga ekifye ekyenko
1: ko mwanga. Andi boy dibule yatuka kwa Hassan inga butuja. Ni nza atamu sente ni mwanga nga bwo mwili.
0: Aya okugabana nga mfuna chenkana.
1: Kuba twa lere kumulele twogundi ogwili. Twa inga ne bitiyo twakolanga. Aya ngo mtu kwati tusonda kana na kana no bami twaleza tu yakwa tinze nina sente digula line.
0: Eh ati nze bana.
1: Digula line.
0: Nze bana ndi nga bwendi. Aya line ninda ga muntu nina yo.
1: Aha. Line yaba mayinage. Betwa kolanga obidi. Ngai byali byalisoga era nga bobiri aye nga amata tukubira ko bagravity na ajyo kwidoke mbadde mwe mukubire
0: abisigaye aye mutese nzamo nankobera nga
1: kubera aye mungabana wano abawo bavuna chenkani ko tayi muna nani olikole chikole chine na agenda kino kale ni gasta ibimwe da misambo ni gasta dash 3 phase wedi nze banda 3 phase yenta ambulira bwendo kama chintu tigama
0: kutini phase muchi
1: andi bwendo kama kuchinga bapi bapati ya mundu amulo kola kola ebi ebintu wena ba muka machi
0: olimu
1: ba muka machi ba muku knowledge
0: olimu lokole
1: tembega no kwenda
0: kubuza andi kubuza olimu lokole
1: ibe kuchirale echo
0: olimu lokole baba kinga bwenko byo byobulokolo siri
1: ndi mulokole owo moyo aida abantu abandi bogeza obulokolo obulokola ayenga bible ekoba anti mwogeza bulokole bulokole bulokola aitu daba nango bikolo
0: bikolo kobya bikolo byombiri byalwatu
1: aha kale mpegano ifa abandi ti kintu njino kujja kwera kukoba kutambuza
0: buyo omuku mutambuliza mwecho
1: katonda mwene
0: akebera mitima
1: akebera mitima akebera myoyo ayenzo mutima ngange munabo Nze bwonkola ekintu olwalero ekibi oba iwe nonkola oba ninze ninkukola ekibi nenda ino okusoniwa nenda ino emirembe tienda ino kwegemerera ino ate bwegemerera ino okidinga
0: nze okairi kamango
1: twali gwendo gwire ku ayali manager yetwali ere yakobe ekintu kirala ati bwoni igira omuntu iwani igira omuntu niwe kisinga kuluma
0: Kuba omutima gwo gufula muzito aye we wulo omutima bitakuzira musanvu
1: ina mukaga
0: atanu China na isatu, asatu na isatu, tuwe nga munange tuwa abantu bano kumagezi.
1: Enambe ewa kisema bati, ziro msambi na mukaga, itanu ziro munana, isatu. Ziro msambi na mukaga, itanu ziro munana,
0: isatu, isatu, isatu. Haba sume sambala muisako, haba Saint Margaret.
1: Andi, ngabe sente oba, osoko geme kwa isimu.
0: Ulirono chatu koba, baliku tuwa magezi, tujire magezi.
1: Munanga we?
0: Wanji sebo?
2: We, uko weleza mukaji.
0: Kale munange we na jebale.
2: Nze nese mwiwa na masani okufuwa nekuleko.
0: Yesevo.
2: Chamfu maa luka jisiri.
1: Luka, luka wale, oliva ulira.
2: Abe luka tuliku baba ange.
1: Yesevo. Yesevo. Yesevo. Yesevo.
2: Yesevo.
1: Yesevo.
2: Yesevo. Yesevo. Yesevo. Yesevo. Yesevo. Yesevo.
1: Yesevo.
2: Amuchalo ye na jimane wale mwine. Yakola. Ya ganao. Ateba amuwa. Ekisimu wabu wenye. Kuba ni wanu waliyo seba mwati ni ebula u. Ena gana nga wabu le. Haikirize, ike shiba mwa. Haba na wala wabu wajie mwati. Wala kani, ya kani iwa. Wala wana wale ke haki ya iwe ya amu iwe ya kula chii ya ukula. Basi ka ikamu, yena mwane kukufwa. Kwa mlawa jena, yun tida kukenda ya kakwile kakunzi. Kale haba mkeka muka, jine mwata ya mwata ya kuma.
0: Okay.
2: Musa da ya kulogwe kanya ya kamugwe kanya nga
0: mamugwe
2: kanya. Ya nigiriza, ya nigiriza, ya mwani kini jata kola ya na yajidachi mungo. Ulo kumukuma. Kali mama sigara ngotu weleza.
0: Kali ne yazizi.
2: Ulo kumukuma.
0: Nkale to yanzisa.
1: Kale esimu liko na ganti riya ali kuzana yankazale mirundi ebiri. Aye chuma chikula gati chikubetolera kuba ndigaba abante ebi mtu alad etaneta nunka ligaba kuwaira atya. Aye ndikule kule mulundi mulala ibula dachi ka isatu. Nawe mtu alala abiri mulala ni ga star ibiri mwenda musambu star ndala ash. Anti Lydia nendo tegent echinete 3 phase obuza kuna nyombi. Obuza kushabani.
0: I'm going to go to the house.
1: Yesebo. Chuma chimtole kuchiteko hundi. Ede ineno jyotele kwentufu. Gitako hundi. Bana. Ntiputi hinko la ni Esther. Wato oso vole. Mulanga we.
0: Tika ira mprogramu. Wanji sebo.
2: Mwela lotu weleza.
0: Kale mnange
1: we. Mwena abili video. Wena abili mba.
0: Wanji sebo.
2: Hello.
0: Wanji umukulu tuliku ulira.
1: Anti buri umuntu akobe isi mwalimu ebali otuweereza ngo kuba
0: tuliza ayi wategeere kwa gatu se na birumba
1: mukalu ati nabiri ya ulira wasa munda ko ati mwebali otuweereza oti ninze nabiri ridio we na birumba
0: ah cho chipande ntambula na chai waulira byategeere byatuse
1: yego basaze kwa kasisa kabiri
0: be abe yobo tibabirekera
1: ah
0: echi atuse
1: na birumba kamuli okuzenda kuli search na abasinga kusala kubasa adobusisa geme isim
0: obuchi
1: onan tobole yomu
0: bidamba bano notika amuiza hello
2: Hala mama.
0: Wanji sebo?
2: Mwa kituwele.
0: Kale muna angani yono?
1: Hilo.
2: Ama inanizo kano mtano wanya nge Edward. Yes, kuru mbeni.
0: Yes, sebo.
1: Hebu suru
2: mbeka lila. Mbeka lila.
0: Yes, sebo.
2: Anche mbona haa. Kwa mbire yo bari ngiri hile. Mwa mwana cha ete kitufu era kiba kitufu. Amu kare abawe chikaa era sana na yaba. Basa sila mbisika bane rilarisha. Yeme salatina ikiriye umukara ikiriye abana program ibakibaresha.
0: Yes sebo.
2: Kubanga umukara sana na yaba urisinarekera abana kavuyo. Baba sigara ngamtu werere.
0: Kale twe yanziza munange.
1: Kale buti eribura dachi kandalanga besinda rero bingo masavu ni gasta ibirimwe na musambu onige star ndalash star ibiri mwenda musambu star ndala ash ndi kubese mu risoka. Ndiye abebe enani
0: oh ndiye cha tuka oh ndiye cha tukeruka nga Bobby Wine ajire yoni bale kabidi kumusisa
1: akasisa
0: ne cha tuse ere na birumba mbyaka
1: ndiye kubira mtu alabiri atabwe nkuba isimugema enambe 0 7 0 chienda na mwenda nkaga na 8 enambe December yo mema lende kule kuba dachika ne ndinde tenda kulimba
0: tifa wanonga tukuwa ile byatuse mu kalulu bwa kaize
1: dachika ne nakugana nzi obo ndi kulienda ma tandiko kwa Nero ko bigete gadya nebi mbebi.
0: Ole chamani muyalesa pick up ya security abantu balumuka bulumuke baya bya misi.
1: Mutindi ayi mna abantu obululu abantu babwe tabye mu ofe awai be nani baida ko bani nolugezige zikansike.
0: Ah zenja ku waira ku mwana iyo abantu balumweke.
1: Ni gesta ibirimwe da misambo ni gesta ndarash ndi kubira wa mitwala abiri. Buti we mala ndi kubira bana be mitwalo etane etano ko babonjale kulome ndikutya. Mala kudachi kedi bula dunai eina. Ndikwira mu mukubire togema muntu isende ndigire kwisima atenze bampa amateka omuntu omukubire isimu nundi emeka ebiri wabatagemye muleke kuba tubato mazodire kula ake akembaka ngondi watu dinesta watu mvibe walika ulira akake bakulonde namba yo
0: eh no yo mu name
1: eh
0: No, ni yana yali wakumulembo
1: Mpenda wali wu
0: Kumuleme kwa balu kakamu
1: Isabaka gandolo balu kakamu Mbuka kumambu tia sana kutia maga huu Niga star ibirimwenda msambu Niga star ndarash Ngabe
0: sendi Wama ibulaza luka kama ambiziramu Tulituti ni we Tulituti Elapo tu ononi ya mwami uoboyenda cha wali anga
1: Luka kama sana asubu kwa aliku la radio
0: Ii
1: Iya Oi di pipe Obuyi di pipe wajidi Pipe wajidi Oidi chebe tuoduse keni pipe wabia ula
0: Sebo Nzema iblaza kambone kiakoba Halo
1: Buti ndi kuenda agaba sendi
2: Yes hello
0: Wanji sebo
2: Onoliko gira ima ganda Aji manager wa M Cash Yabugoto kumaro
0: Mbugoto
3: Wachi kiba mama nindao kovera. Wetegeleze nge nsonga dino. Lwa nsonga. Haba kazi banji. Haba tufumbiwa. Ayu wabatu sewo. Ya yenda vya ya gaine wo. Vyona.
0: Habivu vunge.
3: Mubimare wo. Mubenga nti mubisa ansanya. Nga mulikubili ya vunge.
0: Yes, sewo.
3: Chema kusipeba soko kwebaza. Bebaza na mwambu oyo. Okuba nga akumye. Ebi obuge javya iva. Vyatu kamu kiseero tini chino. Echo kwendo okubigabana. Ngabiri wo. Echo okubiri. Wetegereze. Lwaki na mwandu alikwenda. Aba na aba mbe kumpi. Enti seba wene ya mani. Nti wabake ya kamaro kufiru wa iba. Enti seba awo. Weno chidi ni woli mstidio. Ayu wabanga nti eri omwana akuli okumpi yowuliza mu emirembe. Wafune chikukanga. Omwana oyogwo yeta. Kale na mwandu wa mugeme bulungi. Batapata kugabana bintu. Gabaka ali kutegera. Ekigendo la chachi. Na mwandu wa yinzo kubanga tali kupapa. Luwabili abugeja. Aye ngentisa. Nembele ya baka alikubo namu. Ngabali kumusembele. Tipajia kumukuma bulungi. Aye ngeti singa bukuru. Webaza na mwandu. Chiyakola. Imetimu wanaanga ku olafumbi wa maka. Ya tandi koko wa iba atigano tienda utusenguke. Elo utusenguke wa unga kubati gali tutunde wa balikundoga. Nisiga ili haji. Babbing Stars manager wa Mkash Ebugoto kumwaru.
1: Kali Babbing Stars Mkash Ebugoto.
0: Umunodi mwene sete.
1: Ebugoto hao baba yava anga wane ebuna. Echalo wa cheta bugondo. Ya aji Ebugoto ni baba wenga ya bajua kuno na kumwaru.
0: Omune nakona na mune nesorikona na Mkash.
1: Bas. Kupide
0: omuntu wa wundi.
1: Nige star ibiri mwenda msambo nige star ndarash ndi kugule kula sende damitu waleta ndi abante ama kumigatia habiri wabodifu nye mpeleza ku message enamba ea angi mjidi jenso mkumpe wae tiri kuenda sende daimwe kwa huko iti received odutaba luna oduku iramu oidi ifutu ina program mpiaka kumpiaka nunji kununji erevamu ere iramu odutaba luna Ashraf wa man alikuja kusoma namba dabantu benga bileta nete na abantu makumigatia ndija musomera wa namba adiba somera wa nukuba ndile kuhile dashika tituwa hileku olutabalu lukolebwa Ashraf wa man Ramin mwana wabugweri yeyo mufabugweri asiri kubala abasoka u alikuida kutabala nsi abantu la msaka ba Saint Margaret somera ya man hile gile hile
0: aba Saint Margaret Junior School
1: ofu kamira ngangu
0: aba Saint Margaret tubala mwisako mwebale okumingiza director waimwe mwebale okubanga
1: mukola
0: niwe director
1: bangu mikiriza
0: niwe mbala mwisako mwebale okusomesa abana balijja kola assessment 2 abana bana atero kola end of term exams abazaire musasule ya kasente bebawereza obupapula aba Saint Margaret muwereze kuba twene mba muwereza omukolo tumufunga no okubanga atuwa ku ekigena agene kale obwenkanya ekyo bwetambwire abirowoozo tukabifuna ebidobo tubifuna tuyita kubanga tutandikira olunaku olwenkyo
4: esawa diwezemuka gadene demisana
5: Busoga Royal Radio.

0: Okay, kale dachi kadini no diri makumi. Actually kumina munana tuingire sawa diri jakuba mwenda mkagwa alikuliriza
1: nakulobe ile atedu alirwa kutando nakulobe le bintu byo
0: everywa
1: pidi tu sa program ze bino tv sobole
0: ateka ivuzibu chibwo
1: byo kanikiranga muno mbikoye mbikoye ah ai microphone teri kola ero linda sakata Sina pro kwa molijita. Olijita.
0: Kweli? Ainga oliotia.
1: Atili bulungi. Atili bulungi of course.
0: Okay, that's very wonderful. Ainga luna ku Rwanda ena kudomezi dilisa to August 2026.
1: Safiri. Buti kuogera.
0: Eh, kuogera liko. Safiri na tutamsente ka safiri kofi kalungi no akamwani osobola kanwa kwa olira bulungi no wabo atula kunika akase obulambo akutambulira stadium kago ali kuliriza ena bajeta sakata the afternoon groove first hour mwetuli tambulira. Ndi mwise guru na vaguru nevumanda za comex robot ensomba byo masalongo. Ndi mchori mlala.
1: Bina vya tujia mbae soto wako baba takanti. Bana wabato sobo labi ya kunu webio bieso ni webi reke raba biso ni waba bisobo la. Buti walu veksi ya jire ya guwaku wala jiguata sobo la. Paka buti ya kafuluta. Nitu otine vya mbakoba. Mbakoba buliruna kuwa numu wakoba mbumbalangira.

0: akemba ko kaya kaino kaya shiba kalunji touch my body
1: aurira from somebody sasikusudia
0: bange ngoma yana jisimi ya jasuru wakuba tirulix dicho weda abaire anyway
1: chigoma nao nao atera ife kajatu kolere yu mchale wife otia vetu vite gere vyo
0: era sale ni wendo gira ngapo tuwa yu gira kule nga tulikuwa analizi ngoro mbolo yu gira otio ya kama gauli utende za utende ainga ina kuchese tuwa tuliko wa mazima ainga maziga merere kusaidi ya Khalifa Aga Naga
1: ya mazi ya londa londa muku
0: babe beya lonze mwela
1: chikulu cha sazo mkuyo sheyo wana
0: elanze na chisubidi lao
1: dawele saa wa ikumi
0: edolo igu
1: edolo igu nga mwene na halimu na haliku etala
0: haba ya liku soundi check
1: nga naba naba haba soundi bali ere kumbali batia ime
0: batia ime mazo setting bebe
1: dawele saa wa ikumi na andala chitundu Aja ya balumba yo ngako yo kwetala ku stage enka baka stage bwani na stage bwa ikabu akola ati bwe yetala bwajabu akona nga ku drum ze doba
0: ta ta ta
1: oidi bana abata tegekanga ku ndongo
0: tibategera bugubi muntu bwa bitamu
1: tibategera organizer chicho bitamu
0: oba ku pressure
1: oidi pressure
0: wetala wali nga ku mwibanga ganatona
1: oidi wa, pressure buli kimo chilinga ku oidi ebisazi sendongo binji ekisoka amadi
0: yeah na ekisoka
1: choyogere ku ekyo kulinga waiguru omutegesi webivulu yena yena amaiso tugava mu iguru wabango tyo likwaniriza Yesu nti oboja gwa mikono jange wano wendi
0: buli wabona ekirere kiri kugavunga kiri kuzunga
1: ati gago eyo pressure
0: yamale akwa ndi munange saula amadi gatatona
1: eyo pressure aba wayinga alikobunkenke gajato no batigatone tu generator igulu edo lisobolo okula alaliti wawo nange zali duwelecha katonda ya kwamba na madi galo bakugwa kubanga au katonda na ayamba ebye irogoli emwe mukodi bichi erabu asalawo ntigaguga kulachi
0: gagwa
1: katonda na ayamba perano yasigaza ndikogera ku pressure editor abategesebe bivulu yasigaza generator
0: eyo
1: Echo chendi kuogera ku walio chipisemo kuwena wetoteke kanga ku chamaani ino.
0: Bana najibitamu ebuvuma nezali dukiro na kolo.
1: Ate buvuma ojire na wala wanditani kilo wano idinda. Ku ready yele je twalinga ku chali ebugembe.
0: Ah ni bana ifa.
1: Wera bire.
0: Ay bana. Na uli oidinga katono ufwe.
1: Aha.
0: Kaya tenza atali omutegesi.
1: Ah iwe toli mutegesi. Nti department yo.
0: Iya ngine.
1: Eyo.
0: Hete kose.
1: Office yo eyo. Era wena nendo idukiro obunke nko obugwo bitamu nti ready yerangirire chifulu waire dino towards the tubam de tutambula oterango okuseka wanono nokunwa mu kwa amadi wanonga tukobya abantu bona bana yetu jire nti bana twagana no mwako ogwo bitiwe bitambu irolwa lero mwe bali kuya nife awe tero okubona ngo lisambaga lo lisanuka olikolati kubanga chifulu kibachikoze chi
0: chiwoire
1: Tich, idukira bino tsawe no byotutambula mtu wa dabo soga bino byobugati bya kusasula ntina abantu basobola bagumikiriza muko but ibo omutege pressure joba ako but tebereza omusaada agemye milioni 10
0: adiyo
1: ye musho
0: generate cause ru
1: generate cause wu ateta andi kampola ya kuoninga
0: yes, okay, chova bona niwe tujja mumpaka edobugali tiba kumbi na generator kwanga ni microphone yeye kubyo mwana asobola ko balo generator yakola mdu
1: but omuntu agemye milioni edisoba 5 anyire bukaire 10 ategeke show now generator yo ya yes kama uko olwa mani go ga MC ali ku stage na mani ga microphone yonga yo kubadiri mwebika
0: yes.
1: Like nge da PM nti osobola ojogerera ku weba ku generator nafu akawuliranga ka kanyose no muka
0: kakoba kalenga kafu no muko mwiruga
1: chilongo sika ikana muko
0: didera na kuba jamna
1: amani
0: mani uliko isamani
1: sika ikana muko huko
0: utanga kubya pressa
1: but you don't need pressure umutegesi wechivu daba nado Khalifa Aga Naga okweta lako yetaze mu kifo wale nga pressure aliba la amadi dawe la sawa 12 dachi kai 15 twangira sawa ndala nga mshomu zira bantu olowoza mbera chije abaira ali bitam yenga ye
0: chimena
1: so nze timunenya okuunga ko yabairemu
2: okweta lako yetaze okuja yaniga kwenanga yakuba kujita yakuba
0: byatasobola byatasobola nakuba bina bina yabigeziza anga kutu
2: yaja ku mlyango yayo merera
0: yo bene bwalinga ku mlyango ajobu na mulala vwayo yakwa
2: batandise
0: batandise ajobu na mulala waitabida chika abiriti
2: atenga no mulala na abemidala
0: ababali mu abasino ne mlyango
2: yes.
0: Birungo byaku
2: aha abo aye riyo mwana yakoze comment yakoba ati aganaga tumaze omuzula alyo ti wa NRM bali oti government ya NRM abakabo ineko nti tujjo kulambala ngawo ndi akulembeire
0: bwajjo kucha
2: nga bichuse
0: bichuse
2: so ni kusho ya aganaga aganaga nalambala ngamani gampoire nzategeka kusho
0: yes
2: kuba ovanga kusho okwingire sawa ina Ngoka aliwe za bantu makumi ya tano. Makumi ya tano.
0: Hai chendidi. Numbers dobo ni dachuse. Disovolo kuwa nga Dustin Sombe. Oidi haba tegisawa bagizi.
2: Anti putichiri mbinje. Dawe mba enja kubuliza. Anti haya bantu haba nabona. Kuba dajo kuwe reiku mida ibiri edoku nchu. Ifama nitukerera kumasimu. Njoke bere isimu nga ndibo na show.
0: Ya gemi. Ababandi baleta.
2: Abantu wabo. Abantu wabo.
0: Mostly. Bona wana basasu hili. Bayuwa mbuyue. Ya kubanti muna. Wabuta swaza mwini. Mtu wa mje wale mlange. Chivuru, abagena mchivuru. Mutule bwerele. Abantu baika.
2: So, tuchitu alenti. Bainzo kuba baidi ile mgundi yeyo.
0: Levi.
2: Ngeda mwena mwine. Abitek singa. Ataire wa mabase mbalala. Agali jokuleta abantu alira nganga transport wa bwerele. Bamu na dinjira.
0: Kubai anti kololeri mutisa.
2: Ate lwache moti sanga kingi saha ye na aliwo.
0: Anti toidi buti
2: wano. Ate nombo mbigu ate geike mnene.
0: Ani reji. Buti obuzi uwe buli. Ntutulina reji ni kingi saha.
2: Ate reji na aliso kawa. Alina advantage.
0: Anti yona Kampala. Vaku banobali itegerea basa alidi tambarara. Ayo wekubanti kutola kwa Kampala. Umutu wakubanti kani inde saha wangi.
2: Elabi ata andi sovi tangana. Katulinde saha. Katulinde
0: so, saha. So our pressure alino ukubandayo. Kari akasajia kasaha. Katu ingine sawe indi.
3: Dikonye sawa muenda. Edemi sana.
4: Busoga Royal Radio.

0: akakemba kalunjino kakapeke dachika di kuminabili donke dake ganesa wa muenda tulimsawe feyo kubili sakata the afternoon groove atenga abata usente ni banefa basafiri na abata masenta kakuno kalunjino kaika kaninota ati mnange kasala stress sabula mbua kutambulia stede tina chindi ni wali mungene mpambo sabula kwefunia kamwani amulikanti obu watula obu watula kumpola mpola obula mbua kutambulia bulunjino
1: iwe comments njasa babe mbi abali tuuliriza balwane ino ene mbada iwe debali ikuwa ditabasi inga vene
0: didia
1: ngolue mbalu zitowo kusingeri
0: ngolue zitowo lukusingeri ina
1: omwe mbio yegwe bavu kubo wa kaba
0: kapeke
1: kapeke tuogena naye nina wendi kuendo mteka teka bulichimuchi wa wede chamala mwamani ground wendi teka teka kapeke na abantu bao kutandika okubuuza actually na bali ina ineu kapeke nani
0: ene mbadi batidatu kayo
1: anti ene mbaba did
0: aiba ndiyo zobona ku munthu
1: aiye okoba omuntu nti kapeke
0: nti ati
1: na wali obuzibu ngomala kuinongola one yaye mbalu no no yo
0: chitegeza ruemba
1: ene mbadi zitowa ino
0: okusingeri ina yo mwembi
1: no muntu so abembi omulitu uliriza wano mufeyo ino okole ebintu ebibatunda nti gundi nakoze ekintu ekyo kubanga omwembi aida kwenda omutegesi wa show wechivulu yena yena ba promoter aida kwenda okuteeka teeka ayo muntu gwali teeka teeka amanikibwa ene mbaba did fine aye ngo omuntu bakoba nti gundi na ali kuida kutitu ina abembe toke nacho nokoba nti king sa
0: ha
1: eri ali jo kubuza nti yaye mbalwe mbachi
0: yaye mbalwe mbachi baba mwidi
1: baba mwidi
0: kamilion
1: kamilion
0: bebe kuu
1: betu ndabaso kakwetu ndabo ngabo waso ka wategera omuntu nti oyo ni comex robot ensomba byuma buti ojango okukoba omuntu nti okidi nti oyo mwembi olwo kutandika okuinongola nti ne yayemba na ngobi nga at least omuntu bakoze ki bamwidi olichege tili kumalawo
0: era chakubonera na yemba na ngobi nino olwemba
1: ate era byendi kuogera bitu olwemba tirulo
0: lwange
1: oidinga iwe olichakubonera ku ino okweyongera kuba kingi saha nti ozito bwo singo olwemba lwo
0: eche kitu kubera nze nganze zizitoa olwemba
1: Comex ingerina ngo omuntu ozitoa. Otambula bakoba nti comex chi?
0: Uyo.
1: Butikai watu lekera. Kumuza ruemba nango binondo liwa.
0: Ngakai nina ruinonola.
1: Olina kulu inongola nti nango bi. Na...
0: Obuzibu bwe muntu ngo bakoba kapera. Abandise.
1: Olwemba lulitu tirutambula tirutambula. So, ya advise ja yabembi.
0: By the way bakole inerina lisoke ku ground dano dano ruemba.
1: Exactly. Bali kuenda ino kupenetratinga oya gano mwana nga yatandi side okwemba ali kuenda okupenetratinga ali kuenda olwemba lwe penetratinga ruvite mulusamba oluije pulidaba byeta kusamba luije
0: samba kaiji
1: mulusamba akaiji ruje aye ingoliwa
0: olwemba lukusoka yo
1: igoliwa
0: chandi bayire nti ndi kuenda kusamba kaiji
1: aha
0: aye singo olwemba lwange lusamba kaiji ari olwemba ni lusamba ni kulaluka ku nebe bidiretera chosen blood obuzibu sawa dinonga aliko banti mnange
1: exactly.
0: Ali mentally disturbed olwensonga nti olwemba lwe yakuba lwalirwa amani no olwemba lwalirwa amani na era
1: still ngalu zitowo kumusinga
0: amakungula olwemba sharp shooter ani ataludi
1: ochitegera aye baba make aba idi aba olwemba bwetu ira ku ground
0: boka banti oli ni sharp shooter akobulwemba ndwidi aye aye mbo
1: omwidi omutegera era chovobo na abantu abandi bagwanira lu bamweta one hit because of it
0: one hit wonder
1: ayenga obuzibu bwavu awo nze ndina omwembi gwanali ndi signing era mudongo tida kuogera kuba promoter abandi nga twenda tuli bantu ba promoter
0: otyo
1: omwembi ole ya ino olwemba olunji gwanali ndi mu signing ro kuido kwemba ku show yankoba wawano wawano busoga yankoba emilioni ate Biden emilioni eyo je yansaba twali tulina abaifenga twali tulina but we didn't oyo togeza kuja yali ngati chi
0: 10 million
1: ngati million overid
0: yes
1: buti Ole ya nkoba ni milioni na mkoba salamu. Wakosinza wetu haitulija. Na mkoba salamu.
0: Na milioni ndiyebili. Asale mwemiru ndiyebilio basale kukumili.
1: Akendeze. Na mkoba kumilioni yojoli kuenda. Itizoka isoko kendeze kwe sente. Ya mkoba B. Zetiva wanonga tichi. Na mkoba itizoke ticket didi.
0: Jotunde.
1: Na mkoba ticket viku mbibiti.
0: Bibiti.
1: Na banga mdabali nzedari kuenda.
0: Ngalina kayu kuikize milioni.
1: Ngatenda na mkoba anti iwenga kulevoyo. Ticket nkuwa ile bibiri. Ntikuba nkuwa esiga. Osobolo leta abantu ebi kumye bitano aye nkuwa ile bikumi bimeka.
0: Bibi.
1: Iwo yenze 1 million.
0: So I've given you 2 million.
1: Nkuwa ile 2 million. Jo ditunde.
0: Aha.
1: Boba lo ditunda. Ido yembe. Nibo yende otaida.
0: Hey.
1: Na mkoba ticket di donkuwa ile. Tambu za jo ditunde. Abantu baide bainjire ndongo aba jo kubona. Kuba, oli mwe sente edi soba, ne milioni endala joko zechi.
0: Josabi.
1: Ya kuba utinze njadi kuzabani. Ndi aha. Iwo oli kusabe milioni.
0: Milioni, oja kwe
1: mbani. Ojale tabani. Oli chisegera. Oli kusabe milioni. Nse kuwa ene tiketi biku mibibiri.
0: Bibiri.
1: Nede milioni ya ibiri.
0: Exactly.
1: Jodi tuunde, weyongeze ni don sabi ya milioni, mbenga kuwa ene milioni meka.
0: Ibiri.
1: Yambu uza, njadi kuzabani.
0: Kuba oredo olina aba wagizi. Kati ato buzo janti njadi guzabani.
1: Kutizena mubu uzanti Nkuwa ile milioni joli kuenda. Ndi kukobato olamu kale kankuwe chendo vee chinana. Okobye tova wano kumilioni. Buti abantu we chinana abali kuido kubona. Iwe wabato sobo la kudi yetu ndira mwene njaba tolawa.
0: Ochitege ili.
1: Bani abali kuido kubona nganiwa mwene tiwe kakasanteri abali jo kuido kulachi. Okumbona.
0: Ma, ngani na waliyo naba baba kuidinga mikwano jo. Tosobola atunda tiketi mu mikwano jo. Kitegeza ni mikwano jo tiji kuenda.
1: Kitegezo sina value mukwemba.
0: Yeah,
1: tosobola kuongera ku show yangi. Bobanga iwe tosobola atunda tiketi bikumi bibiri. Ngato oli kweye tawamani nti oli kwenda 1M over wodi.
0: Oli kitegeza abantu.
1: Botalese.
0: Kubanga tosobola.
1: Kubanga to ozina faida akubona.
0: Oya gana betu solo ziza wawani sabe mikono.
1: Oli kuenda kuida kuembera kubaba ino.
0: Aye ngezi.
1: Kumani gaba ino. Nama lana mubo zanti wabatu solo atunda tiketi ya debi vili. Amani gogaliwa. Era muenda suwe yoko mboko oka akola muji.
0: Oli kola muji. Wabo zira mani.
1: Wabatu wesiga chichu oli. Muenda suwe yoko emba oka akola muji.
0: Ono niya muji.
1: Okweke kananga yiku nko bakale papampa ye mitu alata antijia akuwa. Mbongu sali ile kuntijia akuwa. Kubona ndaze nti weno zidabali kuida kola chi. Kukubona. Mbona kola bubi.
0: Atene milioni yali alikuerega. Ya saladachi. Waisavali ukayi. Oweri.
1: Ate ya ajite medamu wagati. Oli chitegele. Wagati. Atikale papa nkusali ile kutimpe mitu wala atanu. Tijia akuwa. Bobanga niwe mwene tuwe sigachori.
0: Na kutunda.
1: Nganze mkule ngeine nti osobolo kundetela yokubondetela. Na akoba idatukole. Gwa akoba nti olikuenda dino. Na akoba nti kanku doubling nkuwe tiketi viku mibili. Menga nkuwe ile milioni hivi. Gwa akoba ozidaboli jadi guza. Butika imba nkutuwala.
0: Nkutuwala. Wechitegezi ozidaboja alita.
1: Ozidabali umukuemba.
0: So haba ibembi bakole ino.
1: Anati atopu tibidine bintu vibatenda auli la comment.
0: Tibabienda ine vitu ufu.
1: Vibatenda auli la.
0: Nebitu.
1: Tibuofayo wa mkobera ensonga. Luacha alikuleveyo na chichasa ni rokuma angata akola.
0: Chimuniza. Bobe ndati oyo mwembi oyo wakabi.
1: Oli wakabi ayo na mama. Oli nafali yu chimubu wakabi bo.
0: Hey.
1: Nga nolwe mbalu olina. Luinzo kuba likusi inga iwe inga iwe. Nti sobolo kuogera nga alikudrive wabana akobo mwana alikudrive onti. Nga nga chigundi alikuida. Omuti ya kuba. Hey kanje nabe vigene nje. Nje musho. Nga chikubiyeru mbalu. Ayo mwana ali ku drive aliko banti ona ali kuida
0: echo che tunoni osobola okuba ku drive wa ko banti bana ange tulija kuleta omwembe gundi ole akabanti kuti balese wachi
1: kutika yoyo nani
0: banani
1: kuti oyo
0: yabazunganga ni bani abo
2: sikirizibwa no mwendo mungi okuba abantu bagala okubettinga bena kitundu ku bo Fortbet za nyakati kulwensimbi ezikwata mbukadde Fortbet ekolya wansi wa mateka aga Rotary and Gaming Regulatory Board tuwera bila tokubettinga gwandifuko mzo gwo bulabe eri obwongo bwo
3: Royal Bingo Sanga Bingo
4: enani busoka
3: Kabaka Royal Bingo Masavu.
4: Buti sana buti. Lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule. Ngoko nsabu wa nusu, mkumi hiviri donka.
5: Chori noko la changuino. Gama isimu yo, nika star, ibini mwenda msambu. Standala harsh. Zana kuncho, miso na buide. Lero, ido, nirule. Uruwani ya mixage joku wangula. Jitangale. Busoka Royal Bingo kutusi waku. PM Gaming. Yalunga mizibwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze. Ngera, asumu loko so Wongobo, Nando Waza.
6: Akasano Kano, take it is Wayakar, your Kuweza, and Mia Kabinetan, a Jobokulu, Zana Nobu Vunanizwa, a Mataka Nevi Ragiro, Bigore.

0: kale ensonga da kano retired Dr. Kizza Besigye mkagwa omulungi ali kumpuliriza omusaada akaliyo akafuna obwedda ndabye okusinza kumbeera nga bwetambula era nga omu ku bantu bali kusinga kuba nga bakuba omulanga ogw'okuba nti Besigye afuna obwedda ndabi ne mukyala we Wini Byanyima ayongere okuba ng'ategeeza ati mwongere okusabira Dr. Kizza Besigye akeetaaga essaala daimwe okusinza ku mbeera bejja maiso n'okuba ng'etambula mukago omungi ali kumpuliriza Besigye bamulumusa mu iddwaliro wiiki eyeeweyire ng'embeera gy'alimu mbi tinungi okutwaliza awalala era nga ag'omundagalaga nti ali kujja taatereeramu newankubere nga okwogera ku kademye era nga naabo abenda okumukyalira ti buli muntu nti ayikirizibwa okusinza ku mbeera bejja maiso n'okuba ng'etambula abakulembeze mu kibiina ekya NUP NUP PFF People's Front for Freedom ekibiina kya Dr. Kizza Besigye bona tibali kuyikirizibwanga kujja maiso nakubanga bajayo kababe abasawo abayingira munda okumuwa obwidandabi bona babita mu security protocol etali ya bulido Besigye waliwo abaisirikale abali kola ekisoboka okubona nga ti buli muntu nti ayingirawo okusinza ku mbeera nga bweri Dr. Kizza Besigye kyamuviirako okuba nga munange yakola pusinga yagwa mu kooti mwe yali kyali kyakuba nti yali tali kwenda musango kujja maiso n'okuba nga guwulirizibwa ng'abannamateeka bali kumuwolereza ye tali kubawulirira mu mirembe wagati mu kuleekaana nga kwesa amaani amangi Besigye omuka gwamuwamu Besigye yagwa wansi abaisirikale bajja okubona omusaada ali kuwamu bamuyoolayoola okumulumusa mu iddwaliro bamutuukiza mu kifo webakuumira abalwaire abali obubi nkani intensive care unit wale Emulago National Referral Hospital okusinza ku mbeera bajja maiso n'okuba ng'etambula bo bannakibiina ekya NUP bakakiremira ku nga bakubalwaki NUP ab'ekibiina kya PFF ab'ekibiina kya People's Front for Freedom bakakiremira ku nga bakoba nti Dr. Kizza Besigye benda abe ng'atolewa mu iddwaliro eriri private kuba tibali kwesiga basawo bali kujja kumuwa bwidandabi ti kulwanga mu iddagala ali bali kumukuba nga bataamu kanwa kawulire era ng'okusinziira ku mbeera nga bweri wiiki ejiire okuwaako nga kooti enkulu mu Kampala awo egiri maiso n'okuba nga eragira abasirikale abamakomera ab'ekitongole kya Uganda Prison Services okuba nga batwala alipoota namutayika ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye omusango gujja kuba nga gwiremu okuli olunaku olw'enkyo kyokka Besigye ye mwene azirayo ekitegeeza nti mwine bwe babagema Haji Obedu Kamligeya n'ajja okubayo yenka era bongere okuba nga babawozesa yiddukira nti wiiki eyeeweyire Haji Obedu Kamligeya ni mwene yakuba nti abanamateeka bano abali kubawolereza ku mpaka yeena tabawulirira mu mirembe kuba tayogerangaku nabo niibeene tiboogerangaku naye so ng'ali kwewunya nti abannamateeka bano batawayangaku nabo bali kutowolereza nga basinziira ku ki so embeera eri kutambula mukwano gwange ali kumpuliriza neeyo abannakibiina kya National People's Front for Freedom PFF bavire bayogera ku nsonga da Besigye mwali bakoba nti bo ng'abakulira emikono gya Dr. Kizza Besigye tibayidda kuweera okutuusa nga Besigye amaze okuba ngaayiramu okufuna eddembe lye omu ku bannabyabufuzi abakulira emikono gya Dr. Kizza Besigye n'omukyala Ingrid tulinawe akobye nti waire nga tebali kuyikirizibwa waire kutuuka wale Besigye waali okufuna obwidandabi okumubonaku bakobye nti bayidda kukola ekisoboka bo nga Besigye bakuziza mu by'obufuzi bamulwa nido kutusanga afunye eidembedye. Ingrid tulinawe ati bwajire maiso nokubanga yogera ku nsonga damu kamawe Dr. Kizza Besigye.
1: Nayogera ko ngabwe natuse ne unaribu nyanjura dobi ne batugoba kati bana Uganda mugume Dr. Besigye achali mu intensive care ali mukoma naye tumanyi katunda buli kyalwane entalo aja kumujayo. Tuine entale z'amaanyi ze tuyiseemu ezisingana runo. Twawangula Kayihura. Yali mu binyo okusinga kati. Abana abaliwo. Twawangula Black Mamba. Ne tuwangula na Rufenya. Na Rufenya yali binyo okusinga Basement. Batutwalanga na Rufenya. Batutwalanga Kireka. Naye byonna twaguma. Ne tubiwangula. Ne tuwangula Mayombo. Ne tuwangula Omara. Ne tuwangula Kawesi. Na bino tujja kubiwangula. Basement tuja kujiwa. Oraba ekitwe wunyisa ngoje kwe byoku ebyoku kwata abaloyi aba government ne basiba ku Dr. Besigye.
0: Oyino mchala Ingrid Rinawe nga jamaiso nokubanga ategeza nti kiseera buseera embeera eriwo baidha kubanga bajiwangula yera yakwa nti bawangula Black Mamba, bawangula Kayihura, bawangula na Rufenya ni Basement baidha kujiwangula eda chika diri makumi ya satu na muka gedi bise kusawa eyu kuminenda la wagati mu program jebe tebi kusike The Royal Program Studio zeni za Hassan Mwanga Njaka Butala The Royal Presenter nkalini wepake sawa ndale ya kanzi mienzimye. Tukajama iso nensonga da Dr. Kizza Besigye. Aiwa nao mikwanu jange. Aba Wake Up Fish Farming Network. Wake Up Fish Farming Network. Baba no basi maybe diba. Iraba atiriza nebiyo. Ebi akula ku. Ngatibiri mumbela anonji. Yomenange. Omwa iwebye nanda. Bali kutegeza. Ntibatu ukirireba idha kubanga bakunyamba kukuba ngensonge. Bajukula kubulunji ino. Banoni. Bali nano uwe nando ubuto. Edi abalunzi. Atenga iwe. Ali kwendo kubanga bakwe gereso kule mire yebye nanda. Baidha chukula kubulunji osoba kuba ngo savinga kusente. Iwe aline bie nanda vyo ngabi kuze nga wetaga katale bakufunira katale. Kusente nunji atenga iwali kuendo kuba ngo nweze vyo kue linda kubidiba vyo bakutela yu CCTV cameras kubidiba ulumi bukumi wabanga bumbala bulunji. Bagandu wama district ya na mtumba ero kutegerevi singa ukankuwe namba oba kubile kuyogere kukunabo. Aba Wake Up Fish Farming Network balikuisimu li 0 musamvu itanu munana. Asa tunaisatu. Ana na itanu nsambu na munana. Zero msambu itanu munana. Asa tunaisatu. Ana na itanu nsambu na munana. Ni zero msambu mkaga isatu. Ikumina ina chenda na muenda ikumina isatu. Zero msambu mkaga isatu. Ikumina ina chenda na muenda ikumina isatu. Watenga mikono jange yuwali ya ongoli muku. Nduwe liu kulumulu kulide nonta. Oko zemili moko yekoye. Funa muku echo kunwe cha splash kachupa. Splash kachupa mufuno munwe. Haliku sentensa msamu, chokunwe chinuwe buwa mkulu no muto, chili miru zebi lina tanu, ne miru zebi tanu. Chikuliwa mchibale cha apo, omuza bibu, enkoge, ne michungwa. Nua, splash kachupa, ofunde flavor mkachupa, embele tambule, maridadi sana. Tukaliku nsonga da Dr. Kizza Besigye. Tulinawe, Ingrid, ajema iso nokuba ngate geza. Nti, engeri jibali gima mu Besigye, bone likube unisa. Akoba nti eliyo musada gwebeta Jamiru Mukuru. Jamiru Mukuru musada isaba yekera mudumizi wechu kunswe chaba yekera echa ADF Allied Democratic Forces. ADF jetuli kuogera ku eisa abantu kamala wanewa ife mu Uganda nimi wange lya Congo. Jamiru Mukuru beba mugema okumutwala mukoti okumuuzisa government yaikiriza Jamiru Mukuru yero ndira bana mateka bayenda bamuwolereze Kalebu Alaka Asumani basalirwa nabandi lwachi kubesije tichiri kukolebwa omusada alisaba fair trial ati mundeke nefunire ba lawyer bange bendi kwenda bampolereze eranga ba PFF bali kwebuza nti kubesije ni Jamiru Mukuru ani asinga okubo omubi. Tulinawe, ale sechokubo nila kwechindi, ejo msada yaita abana okero onyum Christopher mwidukira bulungi akati okero bamusima mubugadda akoti bamuyidembe lye ngaulizibwa okero nga nabako ngebwako bomulamuzi wechi bomulamuzi tilikwa ulira bulungi omulamuzi nga mubuza ati koti yumule muko soko umulemu yakati koti yumule era omulamuzi ya omuza koti nga okero eyasala abana abatto bazira musango nga nasabye okero nyum bamuwe somusango gw'okuyita abaana nga kyasaba kye bamuwa ati bakuwe ku soda ati mumpe ka soda nkanu ati bakuwe ku juice ati bampe juice bakuwe juice ki ainogoga obata inogatia mumpe kalakali kolodi Christopher Okero nyum eyasala abaana bana yabaita abazira musango buti besije yali kusaba idembe lye mukumwolereza lwaki timuwa idembe lyo ebigambo ti byange bya Ingrid tulinawe program budget ebikusike the royal program nkaliwo niwe pake sawa ndale ya kanzi myenzimye zeni za Hassan Mwanga njakabutala the royal presenter one man ame mkwanu gwabanji aya songa da Ingrid oduulire kanu gwangali kumpuliriza ngana kwele kuku ebyafaayo ebyajamiru mukuru osobola okutya eyadumira abasadde aba ADF nibo jani balumbe isomero ly'abaana ekicwambe kaseseeyo bali tekera omuliro bayigala dormitories nga abaana balambayire badi kumaka omuliro abaana bafa bwe bamugema bamutwala mu kooti bamwikiriza okunoonya abanamateeka ababe era jamiru mukuru banamateeka bamuwolereza mwene ne yabeerondera bwe kituuse ku besigye gavumenti eri ku mukaka emuwe banamateeka nga balaba be olwedde babataire mu mbeera nga tibakasobola kumuwolereza eryasu lukwago bamutaka omusango ogwa misprison of treason mbwe okutegeera ku nteekateeka eryamunsi olukwe yaddema kwogera Martha Karua ali ku persona non grata tibamwikiriza kwira mukundi na muiwanga Uganda
1: na yetu araba Okero walegaba yayingiranga mu koti nga musanyufu n'okuseka nga aseka kubanga ya bamuterako environment emuraga nti balina okumuwuliriza era omulamuzi amuwuliriza ali free and fair Okero yasanyukanga n'asaba n'okuwumura muko ne bamugamba awumule yasaba minute maid omulamuzi n'akola order ne bamuwa minute maid n'aginywa era olunaku lumu yayerabira Kuruwe dembeje yali araba awo free hearing. Embujo kugamba my road na gamba my love. Na ye, Dr. Besi jeyeta kozechi, kachifunye. Mugume, tetuja kupondoka. Dr. Besi jeya tu training gare ya tu igiriza. Ajenga atu gamba na gamba fetu ino kwenu nura. Eraba na Uganda tuwani chukoze, nga tetuli inzo kuchikora nga amazo kufa. Kuwanga purani ya kumuta. Mumuleke tuchikore nga achari mramu. Otherwise, tuja kubanga, tulegratinga. Mga amaro kufanga, tetuina chetukoze. Nga mge bako na muganda we, Joseph Musasizi. Bamuja, ruzira. Nebamu teka intensive care, na hata fayo. Na yaka tonda ataja angusi. Tumanyinti. Aja kuwangula. Aja kubayo. Never surrender.
0: Ingrid, tulinawe, muna chivine cha People's Front for Freedom. Nga ayo gira kunsonga the Colonel Dr. Kizza Besigye. Mkago mjali kumpuliriza. Una kuruwecho msango gulikuida mwuku ulirwa. Era abadulizi. Aba government. Aba lumiriza Besigye ni obedi tutale. Tulikuwa suvido kuba angaba idamo okuongiro kuwa obudulizi. So, buti Besigye baja kujama iso nyo msango. Atenga ni accused number one. A1. Nga mwena azirawo. Wabula, agomu nkubo. Galaganti, olui, oluo wabi musangwa Dr. Kizza Besigye, olui lwa state. Lulikuwandi kilo omulamuzi, ekiwandiiko, ngaba musaba, basigale ngaba ulirize nsonga dino, wairenga Besigye, azira wo. Idukira, nti mukusoka, mwami Besigye ya kumitia bana, mulemesi sabana mateka bange okwida mu koti okumpoleriza mundeke zena kansigale muikomera mujema iso no kubanga mumpozesa nga nzirawo chebeta trial in absentia echo mulamuzi ya dema elalala abaisikala abamakomera bagema kubesije kubuwaze bamusula mu bus bamuvuga okuveruzira okumutwala mu koti kubuwaze nga besije yali kwatibana mukoleche mwenda nze mundeke mwikomera mbeyo imwe mujema iso no musango gwa imwe muguulirize you try me in absence oba musingisa musango mugunsingise tienda kumalira bisera omulamuza kati besije oida kuida tukuwozese buti wetuogera besije mulwayire omusango benda guje maiso nga besije azidawo atenga nimwe ne yachenda bachimulemesa so onako olwencho katulindire kutubone

0: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye birwa ilebiru mye muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandaba, watu ukana wako wa.
1: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufoma sizedenda ulo. Okwete olore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 ni ku note 7475 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa buli chika. Gamani sonaba nabo ngubagulira Sam's crisps ba mekete obu mpanchi mpanchi buno buomera abana ayate tina bana bonka weno mukuru osobola buomerwa muri mu bagia daddies cookies kawo musike simsim crisps wa gonja peanuts almonds cashew nuts nobundi bunji kale mama baba je kuiduka oletera abana bo Sam's crisps be yagale ba uomerwe gera muno bwagana mu supermarkets ni mu maduka gatunde byokulya mu Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu. Asatu na isatu. Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Nkaga na isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.